0: siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning!
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: Take that.
1: 102.3.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
6: Paano pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaw na ira maunol.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening Joyride.
8: Joy FM.
2: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
9: Araw sa buong kapulungan, 7:32 in the evening, umuulan sa Metro Manila, dito sa siyudad ng Kidapawan, maalinsangan ang panahon pero malamig ang simoy ng hangin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-joiners at welcome po sa ating programa ngayong gabi. Ito pa rin po ang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce ngayong gabi po yan. Araw ng Lunes, August 10 mga ka-joiners. Oo, bukas naman po mga ka-joiners. Magliliwaliw na naman po tayo. Anyways, anyhow, mga ka-joiners, narito lang ating mga kinaham ng mga balita. Oo, si Ian D. lamang ginmuhatag aninyo mga ka-joiners, no? Oo, narito na ang ating Joy Chika sa oras na ito.
2: Joy Chika Time Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D.
9: Ayon sa Filipino Star ngayon, sa kanilang panulat, libreng health insurance sa milyon-milyong Pilipino. Handog ng GCash sa pagbili ng load. Naglunsad ang GCash ng bagong feature na magpapalawag sa access ng insurance ng milyon-milyong Pilipino. Sa simpleng pagbili ng load sa GCash app, ay makatatanggap ng libreng health insurance ang mga prepaid customer. Ang inisyatibong ito ng G-Insure, katuwang ang PG Insurance, ay sumasalamin sa layunin ng GCash na gawing abot kamay ang financial protection sa bawat Pilipino. Sa simpleng pagbili ng prepaid load ay may kasamang dagdag na seguridad sa pamamagitan ng health coverage nang walang karagdagang gastos, ayon kay Winsley Bangit, Vice President at Group Head ng New Businesses ng GCash. Tiniyak ni Renren Reyes, President and CEO of GCash Mobile Wallet Operator, ng GX Change Incorporated na may sapat na pondo para sa mga mag-avail ng health insurance. Sa bawat pagbili ng load, makatatanggap ang user ng 10,000 pesos na accidental death coverage. Maaari itong maipon sa maximum na 30,000 pesos sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na load purchases. Habang na-ospital ay makakakuha rin ng income assistance na 500 pesos kada araw bilang salary assistance sa loob ng hanggang 5 araw. Bukod dito, maaari rin silang makatanggap na hanggang 10,000 pesos na disablement benefit para ma-avail ang libreng health insurance. Buksan lang ang GCash app at itap ang load, ilagay ang iyong numero at ang halaga o load promo na nabili. Bago kumpirmahin, i-check ang box para sa libreng insurance. Makatatanggap ka ng kumpirmasyon sa resibo, gayon din sa iyong GCash app inbox. Dahil dito, mas magiging kapakipakinabang, maginhawa at rewarding ang bawat digital transaction. Dagdag na balita, Ombudsman sa Mayors, bantayan mga tauhan, sa panulat ni Angie Dela Cruz ng Pilipino Star ngayon. Binalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga city at municipal mayors sa bansa na bantayang mabuti ang mga tauhan na may kinalaman sa mga kontrata sa garbage collection. Bunsod na rin ito ng mga ulat na mayroong mga LGUs na talamak ang korupsyon sa usapin ng pagkolekta ng basura sa kanilang nasasakupang lugar. Sa kanyang programa sa radyo, pinuri ni Remulla si na Quezon City Mayor Joy Belmonte at Pasig City Mayor Vico Soto na tumatangging makisangkot sa ganitong mga racket. Gayunman, binigyang diin niya na may ilang opisina sa ilalim ng kanilang pamumuno na maaaring sangkot sa katiwalian. Siguro sa Metro Manila, we can say Vico at Joy Belmonte, may mga iba pa na hindi nila kailangan iyon. Hindi sila pumapatol sa ilalim nila, mga opisina, business processing licensing office, yung nagbibigay ng permits, office of the building official, lahat iyan, check in nyo. You should be aware of people under you who are committing shenanigans, ani Remulla. Binigyan din ni Remulla na maaaring managot ang sinumang alkalde sakaling mapatunayang sangkot sa anumang katiwalian ang kanilang tauhan. Dagdag na Joy Chica ngayong gabi mga ka-joiners! Balitang showbiz naman ho tayo ngayong gabi!
2: Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
9: Mamamu, balik Pilipinas makalipas ang tatlong taon sa panulat ng Philstar.com. Matapos ang tatlong taon, nagbalik sa Manila ang K-pop girl group na Mamamu para sa kanilang Forward World Tour sa Araneta Coliseum nitong Sabado, August 8, tampok sa 2.5-hour concert. Ang 28 na kanta kabilang Hip, Go Go Bebe, Aya at ang kanilang mga solo performances. Nakipag-interact din sina Solar, Moonbyul, Wein at Waza sa mga fans habang iniikot ang ilang bahagi ng venue. Nag-effort din ang grupo na makipag-usap sa Filipino audience kabilang ang mga pagbigkas ni Wein ng Kami ang Mga Anak ng Manila, Mamamu. Ito ang kanilang unang group concert sa bansa mula noong 2023. Yan po ang ating mga kalipunan ng balita ngayong oras, 7:38 in the evening, dito sa Joy FM 102.3 North Cotabato. Bumalik tayo to DJ Ian D. Pierce. Ito pa rin po ang Joy FM 102.3 North Cotabato. Basta Joy and Joy, kaubans DJ Ian D. Pierce. Here's the song, Humanap Ka Na Pangit by Andrew E. Only here at Joy FM 102.3.
0: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

akin na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman

ibigin mong tunay. Huwag na uwi, huwag na uwi. Umanig ka ng pangit. Huwag na uwi, huwag na uwi. Umanig ka ng pangit. Huwag na uwi, huwag na uwi. Umanig ka ng pangit. Huwag na uwi, ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy. Nakita ko ang mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig.

ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Sige.

0: 102.3.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaani mong lawas. Inagin mo yung simton ka, lami lay mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
2: Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutoman ko ah, kapila pong kaon na kung ayun nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang kinubanan adto nagbangon lang ko nang buntag sayo ba. Sila ko pero dili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki ang ito kami sa akong mister. Iya man ko dayon gihilot ko ano wala ra. Ran Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
4: Ito lang iya. Pag ito nga, no, subo ang beauty soap na blah, na nagamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na siya, doon mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-effect bala dayon.
3: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
5: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kung sa ba maghuot siya. Sino kumintin sa Bilonga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
6: Nawala
5: ng sakit sa akong kasing-kasing.
1: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
9: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
10: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

Mapangat, merong nakaatang na bigat sa balikat at nakasaalang-alang ang lahat. Kirat, bakat, sa anino ang ugat, tumuklap sa balat at kanino ka hihingi ng tulong. Patuloy ang gulong, di ikaw ang tibong, medyo di marunong. At lalago kinangalam mong nakakalason, pilit pananagutin ang lahat ng merong atrasong nakalista sa papel at hindi sa tubig ang alisto sa barel. Ay di malulupig ng kahit na sinong kalaban, lahat ng mahawakan pag inasinta ay siguradong matatamaan sa pulsa, sintido. Tinabunan na hukay pag tumrabaho pulido. Do'y buhay para sa buhay dahil di lamang

0: Para maibalik ang katahimikan at kabutihan sa ating lugar. Panginoon.
1: Wala ka bang naamoy dito sa bahay mo, Uli? Parang may patay.
2: Joy FM!

pagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Nakaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Evening Joyride. Evening Joyride.
4: Joy FM.
5: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Check your time, pieces. It's now 8:20 in the evening. Welcome to the second hour stretch of our program. Kaya nagkikichika tayo ngayong gabi dahil marami tayong pag-uusapang mga chismis. Kauban gabos, DJ Ian D. Pierce at your service ngayong gabi, mga ka-joiners. Narito na!
5: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Ayon kay Ana Pingol ng Filipino star ngayon, Jolina at Marvin nakisali sa Nostalgia Feels. Ang lakas ng tawa ni Jolina Magdangal Escueta nang pag-reakin siya sa chikang may mga nag-akalang mag-Viva Max siya. Ang sikat na director kasi ng VMX na si Roman Perez Jr. ang may konsepto at siyang magdedirect ng Balik TV Tambalan ng 90s Marjo or Marvin Agustin Jolina Love Team sa TV5 ang Mommy Guard. Agad namang sinakyan ito ni Jolens palayo ni Jolina sabay nag-post ng sexy pwede naman. Sabay tawa ulit. Pero happy si Jolina to be reunited with Direk Roman na nakatrabaho niya noon sa ABS-CBN. Happy siya sa success ni Direk who rose from the ranks mula sa pagiging PA o production assistant. Marahil ay gustong napatunayan ni Direk na hindi lang siya pang sexy genre at ang kanyang pelikula Independent Production Outfit ay kayang gumawa ng kahit anong genre. Matagal na raw pala niya akong hinahanap na kangiting saad ng aktres na tila dito matanda kahit 3 years na lang ay golden girl na siya. Kaya naman natanong din siya kung okay lang ba sa kanyang nagmamami role na siya ngayon sa mga bagong teen stars ng TV5. Wala naman daw problema roon dahil kung nagkatuluyan sila ni Marvin noon or whoever ay baka ganoong edad na rin ang mga anak nila. Nagkataon lang na late bloomer siya bilang nanay in real life. But just the same, feeling niya at makaka-relate pa rin siya bilang mom sa older kids. Mas matatangkad sila sa akin, natatawang say niya. At minsan kung mag-ayos sila, parang gusto nila talagang dalagang-dalaga na. Pero alam mo, kung titingnan yung edad ko, yun na dapat kasi eh. Kasi kung nag-asawa ako nung time dati, late na rin kasi ako nagkaanak kaya siguro ganun. Anyways, uso ang Nostalgia Feels ngayon. Look at Sex Bomb na may pa-world tour pa ngayon. Ang Bagets movie na ni-revive as musical ng Viva at Philippine Star at may kasunod pang Bongga Kaday. Daanim at bakal musical pati sina Pops Fernandez, Martin Rivera at Joey Albert mabenta pa rin. Iba kasi talaga ang coolness at vibe ng 80s and 90s pop culture tumatataka, no? At marahil doon, nagbabank ang TV5 kaya nila sinugalan ang pagbabalik TV ng Marjo, Love TM, ang isa sa pinakasikat na tandems ng 90s. At mukha namang wagi ang project kung pagbabasehan ang nakakakilig at nakakatuwang teaser ng Mommy Guard, may kilig pa rin ang kulitan ng dalawa kahit ilang dekada na ang lumipas. Abangan na lang daw kung may matinding bed scene na sila this time. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Mabalik ta taon-taon, mga ka-joiners. Ayoko niyang biyahe. Here's the song popularized by Jason D. Magsabi ka lang, only here, Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: Joy FM.
1: Tao po. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet iti si mami ko eh.
2: Wow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal kapsul, mabakal na sa mga butika.
4: Sa pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagsabon sa Yaki Baby Soap sa anak ni Mary Lou Sabal, taga Nabalag, Tukuran, Zamboanga del Sur, dali na wala ang niturok nga katol-katol sa lawas.
5: Buya-buya sa tubig, ilikatulog ay bag. So, nato sa katong Yaki Oil, giway akong hapla sa iyang ha, o katong Yaki Soap. Nawala lang. Okay na siya, okay na iyang mga panit na uli na sa iyang normal. Salamat kayo sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang maong mga produkto ana-ana sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: FM.
1: Sa pagtumar sa Kidiaque Vitamin sa anak ni Arlene Estigoy, taga Colambugan, Lanao del Norte, nahimsog na kaayo kini o ganado na nga mukaon.
2: At tinood din ako, dapodod akong pasalamat sa Yaki kay Maugi, nakatabang sa kung ano Yaki nga sirap. Karong kususog na din kay mukaon. Yaki capsule, kung ako ang giinom, then haplas po ko o Yaki oil. Maugi, nakatabang na mo.
1: Yan ang Kidiaque Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Palit sa mga butika.
3: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
4: Joy FM.
5: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Check your time. It is now 8:45 in the evening, mga ka-joiners. Last moment na ginato ni mag-uban-uban karon mga ka-joiners karong gabi una. Because of the reason kay naghinapos na pod ang ato ang programa karong gabi una, mga ka-joiners. Murag, it's time for me to say bye-bye for now siguro, for the meantime. Pero bago yan, dadaanan muna natin ang ating mga chika time para sa inyong lahat, mga ka-joiners. It's gonna be our chika time para sa inyong lahat, mga ka-joiners, ha? Oo, opo naman. Kauban gyapon sa DJ IND Pierce. Antun sa sunod na itong pag-uban-uban po, mga ka-joiners, ha? Pero magbabalita muna tayo. Narito na.
5: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
6: Sa panulat ni Salve Asis ng Showmai na Pilipino Star ngayon, Bianca, may paalala sa mga nakakalimot sa Ghost Projects Outside World. Umpisa na. Ramdam na ramdam sa nakalipas na araw ang Ghost Project sa flood control. Ang daming lugar na baha at may mga gumuhong pader at kung ano-ano pa. Ilang araw nang tuloy-tuloy ang pag-ulan, kaya naman ang daming apektado. Parang galit na galit ang langit. Sa lakas ng buhos ng ulan. But anyway, noong isang araw ay nagpaalala si Bianca Gonzalez na huwag natin kalimutan ang tungkol sa mga anomalya sa flood control projects at maraming sumang-ayon na lagi nating alalahanin na iilan lang ang nakinabang ng perang dapat sana ay mapapaginhawa sa mga kababayan nating nakikipaglaban upang mabuhay ng sapat lang sa araw-araw. Post nga ni Bianca, nagsimula na naman ang pag-ulan at pagdating ng sunod-sunod na bagyo, magkakaalaman na naman ng mga lugar na ghost project lang ang milyones na flood control budget. At ang pinaka-mapeperwisyon na naman ay ang mga mamamayang ang nais lang sa araw-araw ay magtrabaho ng maayos at masuportahan ang pamilya. Paalala lang sa lahat na huwag kalimutan, huwag magpabulag, huwag nang ibigay ang suporta sa mga politikong kumukurakot o kinukurakot ang kaban ng bayan. Talagang-talaga naman, matuto na sana ang lahat sa 2028. Samantala, muling nagpapakatotoo ang paborito niyong ex-housemate sa masayang tsikahan at paglantad ng matitinding mga revelasyon na handog ng ABS-CBN sa bago nitong video podcast o vodcast na Hello Outside World kasama ang host na sina Bianca Gonzalez at Esnier. Tampok sa 6-episode vodcast ang mga pares na personalidad na iba't iba ang pinagmulan sa buhay ngunit nagkakasundo dahil nakaka-relate sila sa isa't isa kung saan nakikipagkwentuhan sila tungkol sa mga hamon at pagiging winner sa real world. Nagkumpisa na itong mapanood noong July 20 na Miyerkules ng 6 PM sa ABS-CBN Entertainment YouTube, ang most subscribed media and entertainment channel sa Southeast Asia. Makakasama ng host o outside world ally sa unang episode sina Melay Cantiveros at Barbie Imperial. Hatid ang mga nakaka-intrigang revelasyon na pagbulgar ni Melay sa unang pagkakataon na matinding sikreto mula sa kanyang personal na buhay, habang may opinion din si Barbie sa pagiging unang housemate evictee. Nakimarites din sina Bianca at Esnier kina Colette Nadelo at Carmel Collado kung saan inilantad nila ang lahat tungkol sa bashing at red flag sa jowa. Nahahangton din sa pagiging emosyonal ni Colette nang balikan ang karanasan sa kanyang ex. Mainit na chika rin ang handog sa episode na Zyril Manabat at Alexa Ilacad na iikot sa mga kontrobersyal na showbiz issues, kabilang na kung open ba sila makipagrelasyon sa isang direktor at kung ano ang tipo nila sa lalaki. Mas marami pang pasabog sa revelasyon tungkol sa heartbreak, pag-ibig, May December relationships, estado ng puso, pag-live-in bago ang kasal at career ang dapat abangan sa mga susunod na episode kasama sa Jane Oinesa, Baninay Bautista, Kai Mantinola, Just Dudley Scales, Nene Tamayo at Kiana Reeves. Bukod sa masayang kwentuhan at kulitan, dapat ding abangan ang masasayang games na magpapakita sa koneksyon ng guest sa outside world. Oras po natin, 8:50 in the evening, mga ka-joiners. Wala na ko igong oras. It's time, mga ka-joiners, to say bye-bye for now. Oo, sa ating mga tagapakinig natin dyan na nakaantabay pa rin. Oo, sa ating programa. Oo, narito na po. This is have been your friendly neighborhood on the radio. This is once again DJ Ian De Pierce at your service, na nag-iwan sa inyo ng simpleng kataga na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now. And Babushka, here's my last two songs for you guys. Hanggang by Well C. Cornejo and Just Once by Jaya. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyang warusan ng oras, ganap ng alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Good morning. May nga buntag sa tumaka igsuuna na diya sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning Lanao del Norte. Good morning Misamis sa Occidental. Good morning sa atong mga kaigsuunan, mga higala. Lapit mga kaigsuunan nga mga manging isda o mga mangunguma. Oo, sayo pa kayo in taon. Ani bangon o sayo pa kayo nanguha na sa ilahang mga yugo. Aron magdaro. Pastilan kinabuhi na to. Kayod kanunay. Kumusta man ang atuang sitwasyon di may gala? Oo, hinautunta nga naagyapon na sa Kapiskay sa Panglawas. Bihisan pag gaun sa mga kasinatian na to sa kinabuhi. Magpadayon kita maningkamot o masaligon nga to sa kahitasan mga higala. Good morning sa itong mga kaigsuunan sa Mati, Lupon o dihadapita sa may Hineroso. Oo, sa Baganga, good morning ka na itong tanan. Good man sa Caraga o sa Katiil. May nga buntag, may buntag ka na itong tanan mga kaigsuunan, mga mag-uuma. Mga kaigsuunang mga mangingisda, mauni ang atuang backbone sa atong ekonomiya, sa atong nasod, mga higala, no? Ang atuang mga mag-uumag, mga mangingisda. Saon na lang kung atuang mga naasa maong sektor, mga higala, kagigapasagdan sa itong gobyerno. Saon na lang ang dagan sa atuang nasyon, magpaabot na lang kita, magsalig na lang kita sa mga imported goods, mga higala, mga imported nga karne, ingon man imported nga isda o gabugas. Mamani ang nakita nato nga direksyon sa administrasyon, luoy taon kayo ang ato mga lokal nga mga mag-uuma. Oo, luoy na sila gihatag ang mga hinabang, pero kanabang mong hinabang igo ba? Mga istorya nga nagakahitabo. Igo ba ka na, mga higala? O ang farm to market road nga bilyon-bilyon nga gigahin, implement ba o gipahakan? Mo nay dapat mabinantayon gayud kita, mga higala.

0: Gala, no? Kaya tungod sa atuang kasamtangang sitwasyon sa atuang panggamhanan, ambot na lang. Amo na ingon nilang ambot na lang. Pero dili pwede nga kita magpabaya, dili pwede kita magsalig lang sa ilaha mga higala. Kaya intawon, kaluoy po sa tuang mga kaigsuunan, kaluoy po sa natungtana mga katawhang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Hindi pa inaunta ang kadaghanan. Standing ovation. Standing ovation pa si PBBM sa iyang zona mahigala. May kalambigitan na ni Anang, unsa to? Dili na pabayaron ang consumer sa systems lost. Unya karon unsa na? Lost-lost na lang ang hinoon mga higala. Kadawat na mo sa mensahe sa NGCP. Nagpagawas o red, yellow, o unsa pang alert niya mga higala. Kaya nipis na kuno ang ato ang elektrisidad. tanawa ninyong dula sa mga negosyante sa buhatan ng gobyerno og negosyante mga higala. Panahon paninindigong gipatubag na, no, ang mga maong kumpanya. Bawi, tanawa ilang gihimo mga higala. Sa presyo sa produkto ng petrolyo unsay ginahimo nila mga higala, no? So mao na siya klase sa atong gobyerno sa kasamtangan. Pero maningkamot kita kanunay. Kaya dili kita kayang buhion na sa gobyerno mga higala ay magsalig ng ayuda. Swerte lang katong mga miyembro sa 4Ps nga dunay ginadawat. Swerte lang ang katong mga padayon nga nagadawat og mga ayuda gikan sa gobyerno. Swerte lang yun. Pero sa mga daghang kuan, daghang walay swerte, no? Anyway, sige lang. Palingkamot yapon. Wanaingon nilang salig sa to? Laom lang. Pero ayog salig. Kay wala na. Magsaligan ni Kapil, di ka may gala. Pero mulaom gani ka nga dunay ugma damlag. Mahatag ka na to ang muuyon ka na to ang panahon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Makalingkawas sa Gapon sa kalisod nga na sinati sa kasamtangan. Feel na feel ang crisis, oy. Bisan pag mga negosyante, mga higala nga. Kuan kra feel good ang crisis, no? Sa kasamtangang panahon mo na ay dili na pwede himuong rason kanang gera diha sa laing nasod. Dili na pwede himuong rason ang dili maayong panahon, ang mga bagyo, kalamidad, o kay tanawa ang panahon na mismo ang nagbutyag sa kamatuuran. Kaliman ka, dunay mga binilyon nga mga gipunduhang flood control project o nangaguba na. Diyan niya makita mga higala kung unsang quality dunay at ang ato ang mga proyekto. Pinahakan, manggod. Imbis nga isa o 100 nga bag sa simento ang gamiton, bawasan na. Mahimo na lang 50 gani siguro. No? Basi mahimo pulo na lang. Pila ra kaadlaw, tumba ni mo, wa na. Guba na mga higala. Anyway, sugda na to ang ato ang adlaw. Sa mga positibong paglantaw sa kinabuhi, dunay hampas himas. Na presyo sa produktong petrolyo epektibo karon mga higala sumala pa alas 4 kuno. Alas 6 kaunyang buntag, no, ipatuman kini bawas rollback sa produktong petrolyo 4 pesos ang ibawas sa kada presyo sa gasolina, sa diesel 4.30. Sa kerosene dunay 4.88. So, igo ba ni? Kuman nga ni taas sila og kapin 10 mga higala. Nga karon ha, ni kunhod, walay rason ang mga oil companies para dili mo bawas sa presyo mga higala, pero tanawa ninyo ang pila ba gibawas. Pero kumusa ka gani, wagas. Ano na, itong mga nagunang mga headlines.
1: Headlines.
0: Mga balita nga ngayon yung masayra mga higala sa kinatibukan ng ato ang tulumanong tinig ng bayan. Sa itong mga nagunang mga balita. At ang ngayon yung detalye mga higala. Usa ka gituhang estudyante patay. Kuman na kini nakit-an na dito mga higala sa Maya Simway River sa Sultan Kudarata, Maguindanao del Sur. Kamatayo ni ini padayon pa nga ginasuta sa mga otoridad. Headline. Samtang na sa pika sa bahin sa Maguindanao del Sur gyapon mga higala kung diin usa ka construction worker na kurintihan mga higala, nag-aso-aso pa no? Na kurintihan kini samtang na dunay ginaayo sa atop mga higala sa Maya Barangay Kayaga sa Pandag, Maguindanao del Sur. Headline. Mahitabu ah. Samtang sa pika sa bahay no sa mga higala, naaresto sa mga otoridad ang usa ka wanted person diha usaba sa isula na Sultan Kudarat. Unsay kaso ni ini mga higala, estafa. Headline. Samtang sa pika sa bahin usab sa dugang nga mga balita mga higala dito at ang ininyo ang mga balita gikan usab sa may lalawigan na sa Bukidnon. Nagapadayon karon ang imbestigasyon sa kamatayon ni Preach Kihada. Human na sumala pa nga ang suspect mga higala natino na sa mga o samtang ang suspect na natino na sa mga otoridad gikonsidera kining crime of passion. Headlines. Mao ba kalibin partner mismo ni patay sa iya ha atong nga sayron niya mga detalye niya na dito sa Lanao sa may Bukidnon mga higala samtang sa pika sa bahin. Oy dunay maayong balita dito sa may Pangil Bay. 300,000 daw nga farm machinery giturn over na sa mga mag-uuma mga higala sa mga benepisyaryo sa Little Gala Carp Beneficiaries Association. Ang maong programa giturn over kagahapong adlaw. Samtang duga mga balita mga higala, adunay 57 ka mga PWD sa barangay Kabagayan, Taraguna nakadawat og ayuda og bugas. Headlines. Og sa pika sa bahin at ang iusab ninyo mga higala mga balita nga nasudno na kung diin epektibo kanina kaganihang o epektibo karong alas 6 sa buntag ang rollback sa presyo sa produkto nga petrolyo. Headlines. Samtang sa pika sa bahin house prosecution giakusahan ang defense team nga delaying tactic kuno sa nagapadayon nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Headlines. Kaso sa dengue leptospirosis gikabala ka karon sa Department of Health samtang sa pika sa bahin gibando usab ang pagbutang og fast lane na para sa mga nanginahanglan niini. Headlines. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:16 sigalang atong oras mga piyo sa kita. Kopiyaki.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkwanto ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.18 na higalang ato ang oras. Karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Tungunahan mga balita ang pang-international. Kapin 80 katawa nga gi-report nga nangamatay sa nitabong nga linog nga nitala og 7.4 nga migo sa kasagpang bahina sa Colombia nga nasinati usab sa Latin America.

0: ang pinakadaghang ihapa sa mga nangamatay na tala sa kasagpang probinsya sa Rosaralda ng kapin 40 gawa sa mga patay. Wala pa usab matino kung pila ang mga nasamdan samtang nagapadayon pa ng gihimong assessment o information gathering may kalambigitan na sa epekto sa maong linog kung diin na daghang mga istruktura ang nahugno. Sumala pa sa U.S. Geological Survey Sentro sa maong linog ang San Jose del Palmar sa rehiyon na sa Choco diin. Adunay halos sa 5,000 ang mga mulupyo sa naasoy ang lugar. O sapi ka sa bahin ang maong nasod grabe usab. Ang pagkawala sa supply sa kuryente ingon man sa komunikasyon. Sapi ka sa bahin mga igala dito sa Amerika, patay. Ang mag-inahan. Human pang nayabo. Ang gisakyan na niining speedboat dool mismo sa statue sa Liberty sa New York kung diin na tungod niini garesto usaba ang usa ka lalaki sumala sa mga awtoridad ay tabong insidente mahigala nitong adlaw nga Sabado sa gabi dul mismo sa Liberty Island kung diin na 12 usab ang gika-report nga naluwas sa human ang maong insidente na ilan ang namatay nga si Sara Sanchez 27 anyos o ang iyahang 5 kabulan nga anak nga si Antoinette Garcia. Sumala pa nga ang suspect nga si Manuel Hernandez 46 anyos nagatubang karon og 13 counts og reckless engagement. Sigon sa federal prosecutor kung diin na nasa kustudya si Hernandez samtang nagpadayon pang investigasyon. Sumala pa sa Italian restaurant sa Manhattan. Nisulod usab nga kung asa dito nagatrabaho ang asawa ni Sanchez. Og sumala pa naglusad sila og online fundraiser para matabangan ang nasoy nga pamilya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 sigalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Atong diretsuhan ang mga balita nga nasudnon. Diri sa tuwang nasud mga higala kung diin natala ang 135.3 milyong kantidad nga pagkalugi sa agrikultura mga higala tungod sa bagyong habagat kini dito pa lang sa Maymay o dito pa lang kini sa Luzon area sa damage assessment sa regional offices sa Department of Agriculture. Natala ang grabing kadaot sa agrikultura sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas. Kung di na doon ay 4,000 ka mga hektaryang agricultural areas ang nadaot. Pinakagrabi ang nakaangkon ng grabing kadaot ang mga pananom ng mga mais, high value crops sa livestock o poultry, ingon man ang pasilidad, irrigasyon, machineries o mga equipment. Niabot usab sa 4,465 ka metrikong tonelada sa ang production loss. Sumala pa sa Department of Agriculture nga maghatag kuno sila og hinabang kung diin nagahin ang gobyerno og nasa 106.5 million pesos. Posible usab maka-avail niini og hangtod 25,000 nga loan. Loan dili hatag nga loan gikan sa Survival and Recovery Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 higalang atong oras samtang sa pika sa bahin.

Gitudlo karon. Si PhilHealth President Edwin Mercado nga posibleng ibutang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip kalihim sa Department of Health kun DOH. Si Mercado muhilip kang Dr. Jose Puhalte Jr. Nga nilingkod niya itong bulan na sa Hulyo, sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro. Kaniyan ito nagsilbi si Mercado isip pa President o CEO sa nagkalain-laing mga ospital gikan 2000 hangtod 2016. Samtang nga nagsilbi isip acting President sa PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, nga kasamtangan nga Chief Health Officer sa Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Kaniyan ito usab siya nagsilbi isip Assistant Secretary sa DOH niya itong tuig 2023 hangtod 24. Og undersecretary niya itong 2022, matod pa ni Castro. Kahimtang sa panglawas ang hinungdan sa pagbiya ni Puhalte sa iyahang posisyon. Una na si Puhalte, giakusahan nga nalambigit sa illegal o nalambigit nalulong sa bisyo sa sugal o uban pang mga bisyo ni ini. Alas 5:26 sigala ang atuang oras sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasudnon higala.

0: Nag-i-cancela sa Sandigang Bayan 3rd Division ang pre-trial ni Senador Rodanti Marcoleta nga dapat kagahapon na gusto 10 tungod daw sa dili maayong kahimtang sa panahon. Gipamahayag sa Clerk of Court Anti-Grapa Court spokesperson Dennis Pulma. Ang kaso ni Marcoleta may kalambigitan sa plunder. Apil usaba si kanhi anak kalusugan na Partyless Representative Mike Depensor ug mga negosyanteng sila si Joseph Espiritu ug Aristotel Biray. May kalambigitan sa likasong wa pagdeklara sa 75 million pesong campaign donation atong panahon sa nilabay nga election tungod sa pagkansilagi balhin ang pre-trial sa Biyernes Agosto 14. Ang pre-trial mao kini ang yugto diin giandam o gagimarkahan ang mga ebidensya o gisgutan ang mga kamatuuran sa kaso sa dili pa magsugod ang formal nga pagtaral. Una na nag-plead og nata guilty si Marcoleta og ang iyang tulo ka mga kauban sa mga kaso. Samtang si Marcoleta og Espiritu nag-plead usab og not guilty sa laing kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Presidential Decree number 46.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Giakusahan na sa prosecution na panel nga dunay ginahimong delaying tactic ang defense team ni Vice President Sara Duterte may kalambigitan sa libo-libo nga mga record sakop kuno sa 612.5 million confidential fund. Sumala pa ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. Gimando sa presiding officer nga si Senador Francisco Chisis o Francis Chisis Cudero. Ang pagkumpara sa mga dokumento aron na mapapaspas ang trial bago ipadayon ang testimonya ni COA State Auditor Silina May Del Campo. Sakop pa sa mga dokumento ang libuan ka mga liquidation record gikan sa Office of the Vice President ug Department of Education. Particular na gihatagag duot ni Del Campo ang 846 sa acknowledgement receipt nga nagasuporta sa liquidation sa 125 million confidential fund o gagigamit sa OVP sud sa 11 días. Gikan December 21 hangtod 31/2022. Naunang nga ni testigo si COA State Auditor Roderick Wamil nga nagahimo og audit bago siya ni transfer gikan sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office niadtong 2024. Ni balibad usab ang depensa nga questionon ang authenticity sa 845 receipt o gagimanduan ng korte sa ang prosecution og defense nga magkumpara sa kopya atubangan mismo sa Clerk of Court tumunga niini himuong common exhibit ang mga dokumento o makulangan ang testimonya ni Del Campo. Apan sumala pa ni Tolosa si gipamahayag sa depensa nga Agosto 14 lamang sila available para sa pagkumpara. Dugang pa ni Tolosa nga adunay 16 ka mga abogado ang kampo ni Duterte og di nagikinahanglan ang tanang para sa mga dokumento. Nakalatid usab ang pagbalibad sa prosecution sa mga lakang sa depensa apan tungod kansilado ang trial resulta sa dili mailakata sa panahon gipresenta na lamang gisibog kini para sa sunod ang mga pagdungog sa korte.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Sa pinakaulahing balita nga nasudno ng mga higala. Magpatuman kunog rollback epektibo alas 6 karong buntag ang mga oil companies kung diin mukunhod o bawasan sa 4 pesos ang kada litro sa gasolina nga magdula hangtod 4.70 samtang nga mukunhod usab ang diesel Naa sa 4.30 ang kadalitro, ang adunay mabawas sa 4.30 centavo. Ang kerosene usab, aduna po'y bawas sa nga 4.88 sa kada litro ni ini. Sumala pa sa Department of Energy ang pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo tungod daw sa paggalihok sa presyo sa sa world market, o padayon nila o padayon sumala pa nakaapekto sa global oil supply ang presyo sa mga panghitabo sa tungang sidlakan. Gipaniguro saba sa DOE nga padayon daw nagahimo og mga lakang, ha? Padayon nagahimo og lakang para mapakusog ang supply sa langis sa nasod og maprotektahan ang publiko. Mao na ingon nila. Ang pagpatuman na sa bawas presyo epektibo alas 6 karong buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 na higalang atong oras. Sa pika sa bahin, mga balita sa ginalaing nga parte sa Mindanao, atong siren tantod, mga higala mula bayan, pipila ka mga painumdong.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ayong kalinti sa kanunay, ang pagpatumaro sa kidiyaki, mga higala, para sa tuwang mga anak para makabot ang mga pangandoy.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magkudya ka ng yung buhok pa wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, pagka nakinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito, lama dito Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragun, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 na galang atong oras. Diretso kita karon sa tong mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dito sa Bukidnon na mga higala, good morning. May nga buntag sa tong mga kaigsoonan na diha dapit mga higala sa lungsod sa Quezon na Bukidnon iman sa may Don Carlos. Balita gikan na dito sa lungsod sa Libuna, Bukidnon mga higala. I-considera nga case close na ang kaso nga pagpatay sa usa ka ginang si Preach Quijada. Human sumala pa nga live-in partner ni ini ang mismong nipatay ngadto kaniya ang suspect na ilang si Melvin Lora sa investigasyon sa Libuna Municipal Police Station na Sairan.

0: Sumala pa sa mga nakuhang circumstantial evidence mismo ang pag-angkon ni Lura sa iyang mga paryente ang nagtudlo kaniya sa maong krimen kung diin siya ang gitudlong ni patay mismo sa iyang kalibin partner nga si Pritz Quijada. Gikonsidera sa mga otoridad nga crime of passion ang motibo o grabe nga pagselos. Maoy hinungdan sa pagpatay sa sospek sa iyang kalibin na partner. Tungod kuno sa grabing selos. Nasuko pag-ayo ang maong sospek human nga nagplano ang biktima nga mubalik o pag-abro dito sa Saudi Arabia aron dito magtrabaho. Pinagiusaba sa maong mga ebidensya o sa gibilin nga suwat sa sospek sa iyang motorsiklo. Formal na nga gitapos sa mga otoridad ang ilang investigasyon o gipasaka na ang kaso. Kahinumdumaan ang maong biktima unang gika-report nga sumala pa ni ambak sa atungan na bridge sa lungsod sa Impasudong ni adtong Agosto 9 ni ining tuiga.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin mga higala, mga balita usab gikan dito sa Pangil Bay sa Misamis Occidental. Asosasyon sa mga mag-uuma nakabenepisyo sa pharmaceries. Dako kuno kaayo og pasalamat sa gobyerno. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nadawat sa Little Galah Carp Beneficiaries Association Incorporated sa Barangay Gala, Usami City, ang farm machinery o equipment nga nagkatidad og 300,000 yatong nakalaway nga Agosto 10, 2026. Lakip sa giton over ang usa ka corn mill o weighing scale nga gilauman nga mapuslan sa 79 ka aktibong miyembro. Dahil sa 73 dini mga agrarian reform beneficiaries. Ang proyekto gipangunahan sa Department of Agrarian Reform of DAR ubos sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program aron mapagaan usab ang trabaho sa mga mag-uuma o mapalambo ang produksyon sa og ang post-harvest activities. Gipahayag usab sa City Government of Osamis ang padayon nga suporta sa sektor sa agrikultura pinagi sa paghatag og kagamitan, teknolohiya og mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa kita og panginabuhi sa mga mag-uuma. Samtang pasalamat usab ang presidente sa Little Gala Carpa Incorporated nga si Jennifer Bosmon o Bosmion sa DAR, DA og ang opisyal sa lokal na pangagamhanan alang sa programa. Ilaman matod pa nga ang bag-o mga kagamitan makatabang ngayon sa pagpausbaw sa produksyon o pagpalig-on sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa nasangpit ng barangay. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Renzo Malinog sa pinakahuling update gikan sa Pangil Bay. Samtang sa pika sa bahin mga higala, dugang mga balita gikan sa probinsya sa Cotabato. Gikan ni Gala sa Kidapawan City kung nga diin na doon na po ilaing pagpanglutang ang naitabo sa syudad kagahapong adlawa kung nga diin alas 4:30. Sa hapon nagilutang ang usa ka 42 anyos nga lalaki samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa may boundary sa East Patadon sa Barangay Amas sa Kidapawan na kung diin ang biktima nga si Gabi Mamad Mulupyo sa Barangay Lugan Tibuli South Cotabato. Sa investigasyon sa Kidapawan na City PNP kalit lamang nibuto ang wa na ilang suspect og gipusil sa makadagang higayon ang maong biktima. Hinungdan nga natumba kini samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Dayon ni sibat ang mga suspect padulong ngadto sa direksyon sa lungsod sa Matalam. Girespondihan dayon ang biktima o gagidala sa Balay Tambalanan. Sa kasamtangan, nagpadayon pang gihimong investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa bag-ong krimen. Kaya namdumani itong nilabay ng adlawng Sabado, gipusil ang usa-usab ka ulitawo samtang ang suspect, duha ka mga suspect na sikop usab sa mga otoridad.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Balita gikan sa lungsod sa Tikit, Cotabato, na aresto usab sa mga otoridad ang top 9 most wanted person. Samtang na naakini at tubangan sa Municipal Plaza sa Barangay Poblasyon, Pikit, Cotabato, alas 4 ang takna na itong nilabay Agosto 8. Ang suspect nga si alias Muhusa, 38 anyos, magumakinig mulupyo sa Barangay Rajamuda, Liguasan, Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang maong suspect giaresto kini ilawam sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte tungod sa kasong multiple murder with multiple prostrated murder ilawam sa Article 248 revised sa Penal Code. Human nga nakitaan ang maong suspect ana sa mong lugar paspas nga naghiusang Pikit Municipal Police Station, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company o ang Intelligence Unit sa PNP 12 Tracker Team sa Regional Intelligence Division 12 ug dito giaresto ang maong suspect. Sa kasamtangan, anana sa detention facility sa Pikit PNP ang maong dinakpan. Inaulat na lamang ang commitment order gikan sa korte nga nag-issue og warrant of arrest sa batok ngadto kaniya. Sa pika sa bahin dito higala sa Carmen, Cotabato, naaresto usab sa mga otoridad ang duha pa ka mga nalambigit sa pagpayuhota sa illegal nga droga sa gikasang anti-drug operation sa Barangay Poblasyon Pikit Barangay Poblasyon Carmen, Cotabato. Yatong nilabayng Domingo sa gabi ang dinakpan na nailang si alias sa Guapa, 19 anyos o alias Marites, 20 anyos ng mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Napalitan o ang duha ka mga babae na sikup human napalitan o illegal nga droga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isulan Sultan na kudrata na sikop saba sa mga otoridad ang lain pang nagpayuhota sa illegal nga droga sa gikasang operasyon sa Kalawag 3 kagahapon kung diin na si alias Damdam, 40 years old, taga Barangay Kalawag 1 sa maong lungsod ang naaresto. Umana sumala pa kini giaresto tungod sa kasong estafa. Estafa ang kaso ni ini mga higala. Kung diin sa gipagawas ga warrant of arrest nga dunay petsang July 9, 2026 sa Municipal Trial Court 12 Judicial Region Branch 2 sa General Santos City, giaresto ang maong suspect o girekomenda usab ang 300,000 pesos nga piyansa para sa iyang pansamantalang kalayaan. Nakaroon sa kustudya sa isulan na PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5:45 ang atong oras samtang sa silingan sa Maguindanao del Sur, mga higala,

0: usa ka construction worker ang nakuryente samtang aduna kini gaayo sa atop sa barangay Kayaga Pandaga Maguindanao del Sur. Naitabo ang mga insidente naitabo ang insidente kagahapon kung diin ang biktima nga si Aliasteng adunay gitrabaho sa maong atop ug kalit lamang na nipilit kani sa linyas kuryente napaksit og dito na kuryentehan. Paspas sa dayon nagitabangan ang maong biktima. Nag-aso-aso pa ang biktima, ang lawas sa biktima sa dihang girescue kini sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar o gidala sa balay Tambalanan. Padayon pang gihimong investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dito sa Maguindanao del Norte o sa mga higala, nakita ng usa ka patay nga lawas sa usa ka lalaki nga gituhang estudyante nga naglutaw-lutaw sa may Simuay River sa barangay Matingin Sultan Kudrat Maguindanao del Norte kagahapon. Ang maong biktima nga nadiskubre sa mga mulupyo samtang kining maong biktima naglutaw-lutaw o adunay samad pinusilan sa gilain-laing parte sa iyang lawas tungod sa wala pa'y mga nakuha o wala pa mailan ang biktima tungod kay wala'y nakuha ng mga unsamang dokumento nga muilang adto kaniya. Sa kasamtangan, anaana sa porinarya ang patayng lawas sa maong gituhuang estudyante. Nanawagan usab ang mga otoridad sa Sultan Kudrat sa mga miyembro sa pamilya nga nawadan og miyembro nga makigalayon ngadto kanila kung diin sumala pa ang maong biktima nakasulob lamang kini og kulay itom nga pantalon og kulay gray nga sanina nga dunay combination nga kulay itom. Balita usab gikan didto sa Davao Oriental. Naaresto usab sa mga otoridad sa Katiil, Davao Oriental ang nagapayuhot sa ilegal nga droga. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nasikop ang usa ka lalaki atol sa gipahigayong drug buyback operation sa mga personahe sa Katiil Municipal Police Station. Kauban ang PDEU, BIU, 1st DOPMFC o 1103rd RMFB uban sa koordinasyon sa PDEU Region 11 sa Sityo Tinumo Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, alas 4:45 sa hapon kagahapong adlaw. Ang suspect ila sa alias nga Dodong, 35 anyos, ulitaw walay trabaho o residente sa Purok, Jamilina sa Barangay Poblasyon. Sumala sa Katiil MPS, nakuha gikan sa suspect ang upat ka heat seal plastic sachet nga gituuhang adunay shabu o gibanabanaang naitimbang nga 0.03 grams o gibanabanaang nagkantidad o 2,040 pesos. Nakuha usab ang 500 pesos nga bypass money ubang mga kwarta o mga sinsilyo o usa ka lighter. Sa pagkakaroon, anaana ang suspect sa kustodiya sa Katiil MPS o magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan din sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:49 ang atong oras.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ngano po?
6: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuanda tong Pagis anis pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako kuminom ng Yaki, yun, alis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 na mahigalang atong oras. Alas 5:51 kalit man ni karat atong tingog. Dugang nga mga balita mahigala. Mga dugang nga balita sa gilalain nga parte sa Mindanao atong Siron. Balikan ato mga balita gikan na dito sa may Panggil Bay, mga higala, usa ka lalaking nagbaligya og illegal nga droga sa Tangub City. Naaresto sa PNP sa gipahigayong anti-drug operation. Detalye sa balita pinagi ni Kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Nasikop sa kapulisan ang usa ka lalaking 40 City Anyos nga usa ka construction worker. Humangi kasa kini ang usa ka drug buy-bust operation dito sa Puro 4 Barangay Mantika, Tangub City. Alas 9:52 sa buntag, ito nakalabay nga Agosto 9, 2025. Gila ang dinakpan nga si Jerry Boya Briones, residente sa Proxize Makilaw, Tangub City. Huwag i-klasifikar sa kapulisan isip usa ka street level individual o SLI. Ang operasyon gipuguluhan kini sa City Drug Enforcement Unit, Tangub City Police Station, ubos sa pagpauna ni Police Lieutenant Colonel James Magaro Dalion, uban sa RID 10 o RIU 10, Provincial Intelligence Unit sa Visamis Ospital, o ang 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDIA. At sa operasyon, positibo na palitan ang suspek kung sa kasasye nga gito ang shibo o dugang tulog kasasye nga susamang sustansya ang narecover gikan sa brown nga leather nga wallet. Nakuha usab ang 500 pesos nga gigamit isip drug buy-bust money o ang 385 nga kasa, usa ka Vivo cellphone o disposable lighter. Ibanabana sa kapulisan ang mga mukabat sa kapin kukulang usa ka gramo ang kinatibukan nga nakumpiska gito ang shibo. Nga doon na estimated standard drug price nga 6,800 pesos. Ang suspek na nakaroon sa kustudiya sa Tangub City Police Station o giandam na ang husto nga kaso nga ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa pika sa bahin balita, mahigala, gikan dito sa Zamboanga Peninsula. Niabot ang adto sa kapina 5 million pesos ang kandidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG o ba ng Bureau of Customs sa gipahigayong operasyon. Niadtong Agosto 7, naaresto usaba sa mga otoridad ng usa ka lalaki human nga nakuhaan kini og 30 ka mga rim sa smuggled cigarettes nga niabot ngadto sa kapin 1 million pesos. Ang maong operasyon gipahigayon sa Isabela City, Basilan. Samtang Agosto 8, usaba nakumpiska sa mga otoridad ang naasa 24 ka mga rims o 24 ka mga master cases o 30 ka mga rims sa sigarilyo nga nagkantidad og 4 million pesos sa barangay Patalon sa Zamboanga City. May kalambigitan na kini sa kampanya sa gobyerno. Bato ka sa smuggled cigarettes o wala kunoy graphic health warning o Bureau of Internal Revenue tax stamp ang naasoy nga nakumpiska ng mga smuggled cigarettes.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala, gikan dito sa Davao Oriental, 57 ka mga PWD sa barangay Kabagayan sa Taraguna nakadawat og ayuda og bugas Detalye sa mga balita pinagi ni kaubang Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nakadawat og pinansyal nga ayuda og bugas ang 57 ka persons with disabilities o PWDs sa Barangay Kabagayan, Tarragona, Davao Oriental isip kabahin sa pagsaulog sa ika-48 National Disability Rights Week kagahapon adlaw. Ang maong kalihukan gipangunahan sa MSWDO tubani OIC head Art Masinadyong og PWD focal person na Mrs. Mericod de Flor kaugmok sa pakigtambayayong sa Barangay Kabagayan Council ubos sa pagpangulo ni punong barangay Maylene Bulaong og mga opisyal sa barangay. Gipasiugda sa kalihukan ang paghatag og patas ng oportunidad, pagrespeto sa katungod og pagpaligon sa partisipasyon sa mga PWD sa komunidad. Gipakita usab sa mga PWDs og ilang mga pamilya ang ilang aktibong pag-apil nga nagpakita nga ang kakulangon na dili babag aron mahimong produktibo og mapuslanong bahin sa katalingban. Padayong gipalig-on sa LGU og barangay ang ilang paningkamot alang sa usa ka inklusibo patas og walay mabiyaang taga-Tarragona. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin, balita mahigala gikan dito sa Pangil Bay sa gihapon kung diin na-recover sa mga otoridad ang usa ka M67. Practice sa grenade, human kini nakita na sa usa ka mag-uuma dito sa may lungsod sa Clarina, Misamis Occidental kagahapon. Sumala pa sa report alas 9.35 antak na sa buntag sa dihang niadto sa iyang umahan aron magtanom og lubi ang mag-uuma nga si Leopoldo Labuga La Siste, 51 anyos sa diyang iyang nakaplagan ang maong eksplosibo. Paspas kini nga gi-report ngadto sa mga otoridad og dayon naghimo ang detonation. Malapuson kini nga na recover sa Misamis Occidental Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit. Malayon usab nanawagan ng mga otoridad sa mga katawhan nga kung adunay mga susamang mga makitaan dili kini dapat hilabtan o lihukon aron na malikayan ang disgrasya kung dili ipahibaludan sa mga otoridad aron kini ma-recover.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pinakaulahing balita mahigala sa probinsya sa Cotabato,

0: Lima ka mga magtutuon na sa Central Mindanao Colleges kon CMC sa Kidapawan na City ang gikatakda nga mo adto sa Tagaytay City para sa ilahang pag-asalmot sa Manuel Villegas International Open Karate Championship nga paghimuon karong umaabot nga Agosto 20 hangtod 24 ni ining tuiga. Si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nagpaabot usab og igong suporta sa mga batan-ong atleta human kini ni bisita sa iyang opisina og gagi panalanginan nga magmalampuson og luwas sa ilahang nga pag-asalmot sa naasoy nga kompetisyon. Ang mga karatista gikan sa Cotabato Province ginahatagan og igong suporta aron na mapalika malikay sa unsamang dili maayong bisyo sa kasamtangan gipaligon pa usaba sa provincial government ang paghatag og suporta sa mga atletang Cotabatenyo. Sa pika sa bahin gipasigarbo usab sa provincial government ang malampuson nga nakabot sa duha ka Cotabatenyo human nga ni sulod sa isip top-notchers list sa June 2026 licensure examination for architect. Sila si Kurt Herbert Gatus gikan sa barangay Poblacion sa Kabakan Cotabato nga nakapuesto o na nag-top 5 samtang top 9 usaba si Glenry Lozano Tubidan nga gikan sa lungsod sa Midsayap. Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa Tulumanong, Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition para sa paghisgot sa mga hisgutanan. Karong adlawa, oy, nipis na daw ang supply sa kuryente sa tuang nasod, especially sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Masabay buot, ipasabot ni ini mga higala. Oo, abot, pasabot ni ini nga makasinati kitag mga brownout. Bisan pa, klaro man nga maayo ang atong panahon. Hisgutan na ito mga higala sa pagpadayon sa itong Tulumanong. Samtang sa pika sa bahin, aniausab ang mga pipila ka mga commercial.
2: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
3: Paano kay bugno man kay dirud sa mong agud, kaya naman sa basakan? Siya, plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule ako.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras sigala alas 6:02 na.
4: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating

0: Higala, kumusta? Welcome sa Tulumalong Tinig ng Bayan, taas ng Sidla, Kasadlaw, sa Dakbayan na sa Kidapawan. Good morning, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Davao Oriental, oga sa probinsya sa Cotabato. Sa ngalan ni Tinig Dos Carome Ilus, pa ako po si Tinig 4 Loy Rosario.
1: O siyempre, kini ang inyong kauban sa kahanginan, Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Higala, daghang kita pag-aisgutan na kaurubang Ruby no, sa kinatibukan ng ato ang tulumanong yes. Tinig ng bayan. Ay doon ko, nakadawat po kaga text message, gikan sa NGCP.
1: Nakatong ingon ni mo, baguhay lang, nagkanipis. Kung ang munipis, Loy, ang atong utang, malipay ta.
0: Abi na ko kung munipis ang ato ang nawong.
1: Maulaw ta. Yes, maulaw ta. Taas nga delikadesa. Pero kung ang munipis ang supply sa kuryente, nan, kana ang ato ang tukion. Og makalipay ba? O makaguol, no?
0: Makaguol. Gayod, kaya buot pasabot ni ini, makasinati kita ka mga brownout. O yes. Kung maka... Ay, kabaw na ta ka, kaubang tinig 40, nga kung makasinati ganit taga brownout, oy, gamay nga kuwan lang gani, brownout mo reklamo ng kadaghanan, no?
1: Yes.
0: Kaya tungod, kung sa tawag gani ini, labi nag init ang panahon, labi nag nagluto ka, oo. Ma'am, standby, ma'am.
1: Init murag busy na kadiyan sa itong
0: ginakontak,
1: no? So, ayaw ninyo buhi o ayaw ibalihin ang iyong dial tungod kay importanteng personality o resource person kining ginapaningkamutan, makontak ni
0: Nana sa itong communication na kaubang Ruby, no?
1: Yes.
0: Atuang makahinabi karong buntaga, ang atuang opisyal gikan mismo sa NGCP, ang atuang kining lead specialist government relation affairs division chief no, si Engineer Bernadette Buak, para atong makahinabi karong buntaga may kalambigita na niining pagnipis atong supply sa kuryente. Oo, sumala pa ang Mindanao grid no, naka-alert ang status sa kasamtangan o mas maayong atong siren kanus aba kining mahitabo o nganong nakasinati kita ni ini no, mas maayo sila mismo mag-explain ni ini kaubang Ruby.
1: Yes. On the line na si Engineer Bernadette Buak, Sir Loy.
0: Yeah, on the line na po. Good morning po, Engineer Loy Rosario po og si kaubang Tinig 40 si Ruby Padilla Season, live ta karon sa Joy FM sa Kidapawan, ingon man sa Pangil Bay og sa Davao Oriental, Engineer. Good morning po.
2: Good morning, Sir Loy. And good morning sa tanang nagapamati sa Joy FM.
0: Oo, naka-Facebook live po ta.
1: Yeah, makabisaya si Engineer. No?
0: Oo, mainis siya mo bisaya kaya nagtuyok-tuyok ni Diris Mindanao.
1: Sige, Engineer. Mas advantage labi na sa Mindanao.
0: Pwede po pa explain, ma'am, unsay reason ganong naka-alert ang status karon sa ato ang supply sa kuryente diri sa Mindanao grid o gauban pang parte sa ato ang nasod?
2: Gahapong adlaw, Sir Loy, mga around 4 p.m. gideklara nga anaa sa red alert grid status ang Mindanao sulod sa 3 to 4 p.m. and 5 to 8 p.m. So duha ni siya ka murag duration nga gibutang ta sa red alert grid status. And gibutang sabta sa yellow alert status from 4 p.m. to 5 p.m. and 8 p.m. to 10 p.m. Nakabutang sa advisory kung unsa ang factor nga nung nakadeklara tag mga red and yellow alert sa Mindanao. So, gahapon Sir Loy, Visayas and Mindanao ang gibutang, pero ang focus lang ko sa Mindanao kahit taga diri naman ko sa Mindanao.
0: Monimong area.
2: So, ang factor nga gibutang gahapon kay mao ang pagtaas sa forecasted system demand or pagtaas sa gibanabanang konsumo or panginahanglanon sa kuryente sa maong mga orasa.
0: Unsa oras ni nagsugod, ma'am? Alas 7?
2: Ang gibutang tag red alert 3 p.m. to 4 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. Then yellow alert sa 4 p.m. hangtod 5 p.m. then 8 p.m. to 10 p.m. gabi.
0: Unsa yung reason, ma'am? Ganong nahitabo ni siya? Nga, marag talagsaon lang muli mahitabo. Labi na karong panahon nga okay man. Okay man ang atong supply. Talaga.

0: Yeah, sa kining sa kuryente sa unsa tawag ani murag wala may nabag-o sa atoang paghatag og supply sa kuryente.
1: Tungod Sir Loy kay ang ilang na forecast nga system demand gahapong adlaw aning mga orasa taas siya kumpara sa available generating capacity. So maunang ilahang basihan nga ang forecasted nga mga gipanginahanglanon na kuryente anang orasa kung taas siya kumpara sa available generating capacity, ha, sila mo declare og red o yellow alert status. So generally Sir Loy, ang yellow alert ko gina-declare ni siya kung ubos na ang operating reserve apan igo pa ang supply para sa mutubag sa panginahanglanon sa kuryente, maoka na ang meaning sa yellow alert. Meanwhile, yang ang red alert, dili na igo ang available generation o reserve aron mutubag sa panginahanglanon sa kuryente. So under sa red alert, posible na ang manual load dropping o rotational brownout aron maprotektahan ang grid. Apan, bago nato na siya ipa-implement ng manual load dropping, mubase ang atong system operator sa real-time nga actual gyud nga demand anang mga orasa kumpara sa ato ang available generating capacity.
2: Yes, engineer, concern lang kita tungod kay Mindanao ang focus sa imong area of responsibility, no? Asa yes, nga dapit din hi ma'am sa Mindanao, Mindanao region ang pinaka-apektado kung ugaling ipatuman na ka ng rotating brownouts. Practically ma'am, we are being listened to South Central Mindanao. So, matter of information sa ato ang listeners, ma'am.
1: Ang gipagawas nga red and yellow alert, ma'am. So, apektado gyud ang tibuok Mindanao kagahapong adlawa.
2: Mm-hmm. So, good gahapon, ma'am?
1: Yes po, ma'am. Gahapon. Pero, na-lift na po siya pagka alas 7 sa gabi, ma'am, nagpagawas na alas 8 sa gabi, nagpagawas na po taog advisory nga as of 7 p.m. gitangtang na sa red alert status ang Mindanao grid, pero nagpabilin gyapon siyang yellow alert hantod 10 p.m. So meaning ni ma'am, nagpasabot kini nga naka-recover na ang supply apan ubos pa gihapon ang supply sa maong mga orasa, pero igo na ang supply nga maka hatag or makatubag sa panginahanglanon sa kuryente adtong mga orasa. So as of 7 p.m., wala na, dili na ta red alert adtong mga orasa, ma'am.
2: Yes, ma'am. May nagapangutana, doon na ba'y kalambigitan, ma'am, kung magsigi og ulan o mutaas ang supply sa atong tubig? Or it has nothing to do, why kalambigitan ani ang water supply sa pag-ulan o pagtaas sa atong mga dam?
1: Ang pagtaas sa mga dam, ma'am, o pagtaas sa level sa atong tubig, naal na siya improvement sa ato ang mga hydro power plants. Kana siya.
0: Especially sa Maria Cristina Falls.
1: Yes, sir. Given nga okay ang condition sa atong mga motors dito, ang mga generator. So, isa, dako ng tabang ang tubig nga mapataas ang capacity sa atong mga hydro power plants.
2: Yes, ma'am, no? Unsa daw kaanda, ma'am, ang atong mga transmission line sa hinanali ng pagtaas sa demand, labi na karong tag-init? Pangutana kini from the line, ma'am.
1: Ang atong transmission facility sa NGCP, ma'am, ready to transmit any available power from the power plants nga i-deliver nga to sa atong sa atong mga consumers, which is the electric cooperatives and distribution utilities.
2: Yes, right.
0: Yeah, balikan na ako, ma'am. Unsay reason nganong nahitabo ni nga pag-red alert nato? Ado na ba'y bag-o nga nagdugang para mo gamit og supply sa kuryente o nagbawas lang gyud og kining kuan load?
1: Based lang gyud sa amo ang information nga nahatag, sir, taas ang forecasted load adtong mga orasa kumpara sa available na capacity itong mga orasa. Sa status sa mga planta, sir, and status sa mga planta, we defer it to the Department of Energy. Kaya ang mga planta, ilahang operasyon, under sila sa jurisdiction sa DOE, dili sa NGCP.
0: So, but pasabot niya na, daghang mga planta nag-operate niya itong tungura, mao nga ni nipis ang itong supply?
1: Wala may answer kung unsa nga mga planta ang na-out. Ang information lang ang nahatag sa amo kay taas ang forecasted demand adtong mga orasa.
2: So magtagna-tagna purtaan ni ma'am, no? Dili bakaha nga naay mga bagong industriya nga ni Able? Maong ni taas pud ang demanda sa supply sa kuryente?
1: isa po sa mga factors nga nung mutaas, ma'am, is ang weather condition nato na ay uban na part sa Mindanao, init kaayo kumpara last week nga daghan kaayong giulan. So expected last week gamay siya og demand kumpara sa init kaayo nga panahon. So posible, ma'am, nga ang forecasted demand nato kahapong adlaw naka-base pa na siya last week, which is lower.
2: Tibuok Pilipinas ba ni ma'am, no?
1: Ang gahapon, ma'am, nga gipagawas nga naa sa red and yellow alert kay Visayas ug Mindanao ra.
0: So possibly nga ang mga tagbalay pwede daghan nang gamit og air condition nila. Isa po sa mga factor.
1: Isa po na sa factor, sir. Nya. Isa pa, back to normal operation ang mga businesses kay siguro okay man ang panahon ikumpara sa itong mga niaging panahon nga grabe po ang baha din nila. Binagi din sa among area sa southwestern Mindanao na grabe jud ang pud ang bagbaha.
0: Kung atong tanawon, ma'am, kung atong tanawon sa kasamtang panahon, medyo dili pa kayo inguna naka-significant sa mga panghitabo, especially sa panahon.
2: Kaya wala pa kaayoy katong kusog yun nga impact sa El Niño, no?
0: Oo, kaya kung atong tanawon, napa may mga pag-ulan, gani pagbaha. Yes. So makatabang ganitong taas sa supply sa tubig yes. sa tuwang kining hydropower plant. But adunay super El Niño subala pa sa ubang LGU nagpangandam na sila kay kining na-experience nato karon. Yes. Oh, na-experience nato karon part na ni.
2: Hinay na.
0: Oh, kay di ba pila ka adlaw na ta human ang sunod-sunod nga pag-ulan ka ubang Rubi.
2: Yes,
0: di ba dito sa Davao area. Oh, tapos na. Init na, wa na. Yes. Pero ang ato ang nasinati experience nato pag grabing ulan sa Manila, init res Mindanao. Kung grabing ulan dire sa Mindanao,
2: init
0: sa Manila. Oo. Pero adunay ingon sa DOST Pag-asa, adunay umaabot nga Super El Niño nga na-experience nato nini atong I think 2017 o 2018, no? Kung ako masayop o 2016 katong malimbing na tutong naikwandri?
2: Naay pag rally?
0: Oo, tong yes. Dire sa may Kidapawan.
2: Sa Methodist area. Oo. That was the last.
0: 2016 o 2017, no? So anyway, unsay preparation sa NGCP ni ini, ma'am? Kay base mga kurat na lang ta. Kay experience sa puntag kakulangon sa supply.
2: O matod pa, Loy, mas intense ang impact at engineer kung i-compare sa last nga El Niño ni aning super. Maong gibutangan ko siya super El Niño, no?
0: Oo.
2: So, unsa kita ka-preparado ni ani, ma'am?
1: Ang NGCP, ma'am, prepared to transmit any available power nga gikan sa atong mga planta nga ihatod ato sa atong consumers. So maura man gyud na siya ang function sa NGCP ang paagion ang available nga generating capacity ug ihatod dito sa atong electric industry. So ang mga pamaagi sa NGCP para ma-improve or mapanatili ang reliability sa agianan sa kuryente mao ang padayon nga kampanya nga bawal ang pagsusunog sa ilalom sa mga linya kay para dili apektado atong mga linyang agianan sa kuryente, continuous line clearing sa mga backbone transmission lines, continuous ang ato ang upgrading sa mga ubang mga linya. So diha ra ang NGCP naka-focus, ma'am, na we are ready regardless sa panahon, mamuulan, mubagyo, mulinog, muinit. Ready ang NGCP nga mo transmit kung unsa man ang available nga power sa atong mga planta.
2: Yes, engineer, we understand ang papel sa National Grid Power Corporation, NGCP Corporation, no? Pag-transmit o pagpaagi sa linya sa kuryente hangtod makaabot kini sa distribution unit nga mao dinhi sa mo mao ang Cotabato Electric Cooperative. Ang atong pangutana, engineer, wala bay kadtong gitawag nga preferential option or preferential treatment for North Cotabato and Kidapawan, ilalom ni ang gitawag nga preferential 20% load dispatch being the host sa Mount Apo Geothermal Project, as far as you know?
1: Wala may information about that, ma'am, sa preferential load. Basin ang makatubag anak, ma'am, ang atong mga generators kay ang atong electric cooperative, maumana sila ang makikontrata dito sa mga power supplier nga ilahang gipalitan. So sa among wala pod may kabalo kung kinsa ang ilang mga nakakontrata nga mo supply sa franchise area sa Cotelco Cotelco Main.
2: Yes, Loy, no? Ato nang gina-discuss, engineer o kaubang Loy, tungod kay usamang gudunta na sa nakabutang sa kasabutan na ngayang ipabilin for Kidapawan and Cotabato Province being the host, no? But anyway, engineer, ato lang mapangutana, dili ba makatabang or as of now, unsay status sa atong Agus Pulangi Hydro Power Plant inline pod ni aning projected ninyo nga pagnipis sa supply sa kuryente. Is it still functioning? Nagkakuha pa ba kita energy sa maong power source?
1: Ang status yun sa power plant, ma'am, kay sa karon wala ko'y idea kay wala may natagaan o unsay mga status sa planta kay sa kong giingon ang ilahang operation, daily operations kay under sila sa jurisdiction sa DOE dili sa NGCP.
0: Mm-hmm. Sa kasamtangang panahon, ma'am, asay pinakadako nga ginakuan og supply sa NGCP nga ginahatag ngadto sa mga power consumer. Kinibagya po nga to ang Maria Cristina Falls o kining Mount Apo Geothermal?
1: Wala ko information sa karon, sir, kung asag yun ang dako kay murag daghan man tagplanta ng nindot ang energy mix sa Mindanao na ay high, na ay renewable, na ay diesel, na ay coal. Inana, ma'am, kay mayo pod kung nindot ang ato ang energy mix kay kung sakaling magdaot ang ato ang panahon na dili ra pod na magsalik sa solar, naatay mga coal o mga diesel nga makadagan, labi na pod ang atong geothermal, kana sila. Pero sa kung unsa gyud kinadak answer sa karon, wala pa koy information.
0: Kay dapat makita pod nato, no, especially sa umaabot nga El Nino, kay kung sa ingon ani nga sitwasyon ang epekto magod atong ginalantaw, halimbawa kung makasinato og El Nino, kay kasagaran basta mo kunhod gani ang tubig diya sa Maria Cristina Falls, mukunod po ang iyang ginahatag na supply sa kuryente. Unya kung sa diesel po, mahalang diesel, ma-remember na ito, ang Kutelco, kaubang Ruby, nag-increase og collection na itong June o July, di ba?
2: Yes.
0: Tungod sa pag-saka sa presyo sa produktong petrolyo.
2: Yes, engineer?
0: Hello, ma'am?
1: Yes, sir. Sa status gud sa planta, ma'am, sa karon wala may information kung asa gud ang pinakadako nga gikuhaan sa tong mga electric cooperatives kay since na connect naman pod ang Mindanao og Visayas, usahay makakuha pod ta dito sa Visayas, pero most often times ang Mindanao ang naga-import dito sa Visayas.
0: Mm-hmm.
2: Yes, engineer. I don't know, engineer, kung within the ambit pa ba sa information nga nasa inyo, ha? Pero we would like to throw this question, concern po ng mga hospital. May assurance po ba daw nga dili maapektuhan ang mga hospital, tubig o critical services kung ugaling mag-red alert? Doon na ba mo'y say ni Ani sa distribution or ang local distribution unit ang mag-decide kung pila ilang ilabay dito sa ospital sa pag-generate og tubig using the kuryente og uban pang mga service facilities, engineer.
1: Kung doon na tayo red alert, ma'am, unya mo, ingon na nga kinahanglan na ta mag-manual load wrap para i-save na to ang grid. So, kana manduan na to ang ato mga distribution utilities and electric cooperative nga magbawas na sa ilang load. So kana siya, discretion na pod na siya, ma'am, sa atong mga electric cooperatives kung asa dito ang ilahang i-out temporarily para lang ma-save na to ang grid. So ang sa NGCP mo ingon lang na ay load to maintain ang mga customer para ma-save ang grid, and then ang distribution utility na ang discretion na nila kung asa dito sa ilahang party, sa ilahang franchise area ang ilahang pwede ma-out anang mga orasa.
0: Ma'am, adunay pangutana gikan sa tuwang sister station na diya sa Davao Oriental. Apil ba daw ang Davao Region o Davao Oriental sa mga apektadong lugar? Then, temporaryo lang ba ang problema o posible pang magpadayon ang mga posibleng rotating brownout?
2: O ihabol na lang po na ako, ma'am, kay naapo din. Kasali ba ang SOC Sergeant?
1: Yes, ma'am. Sir? Gahapong adlaw, ma'am, tibuok jud Mindanao. 6 districts ang Mindanao sa amo ang pagbahin-bahin. So tibuok jud Mindanao ang apektado sa red and yellow alert kagapong adlawa. Ko ang pangutana kung
0: magpadayon
1: ba karon nato mahibaw-an, Sir Loy, karong siguro basing unyang udto kay unyang buntag musaka naman ang naman tay morning, afternoon and evening peak. So makita karong morning peak kung unsa kataason ang actual morning peak demand kumpara sa available generating capacity. So kung ma-determine na nila na anang orasa, posible na na sila forecasted para sa hapon o gabi.
0: Oh, okay, sa Davao Oriental ingon nila naanad na mi og brownout halos kada adlaw. Oh, di apod sa Panguil Bay, tagdugay po ng brownout nga mahitabo. Ganyan, ipaabot na sa Kongreso no, ni Congressman Waminal. Kini nga problema sa sigiga brownout, ma'am. O say reason po diha sa kanang mga lugar, ma'am?
1: Unfortunately, Sir Loy, nakafocus na po yun ko sa southwestern Mindanao area. Kay mauman akong area, kanyang Sok Sergeant Barm, a portion sa Barm. So sa ubang panghitabo sa part sa Mindanao, naapod ko yung mga counterparts nga maupoy nakatutok dito, Sir Loy.
0: So gawas sa din sa imong AOR.
1: Yes po.
2: So di nato makita ang tibuok hulagway, Loy.
0: Kaya Barm o Sok Sergeant ng kay Ma'am Kuan.
1: Counterpart nga naka-assign sa Davao, sa Central Mindanao, o tagsa-tagsamig areas po.
2: Mas daghang industriya sa Davao, engineer, no? Pero most likely, yes, engineer, sa ingani nga bahinay, kung munipis ang load no sa ato ang power supply, unsa gyud ang pinakadako nga ginatagaan og slicing dapay? Industriya ba, mga panimalay, o katong mga service facilities? Kung una kay info.
1: Ang pagbahin-bahin sa load to maintain, ma'am, kung doon na unaan na kita sa critical nga red alert status, naka-proportionate na siya sa unsa kadakuon ang electric cooperative or distribution utility, kung unsa kadako iyang area. Mm-hmm. Pero kung as to, kung asa yun ilang prioritization, kung industrial ba or households ba or unsa ba diha nga party, na discretion yun na siya sa ato ang distribution utility and electric cooperatives. Kung asa dito ang iyahang kaning orasa mo ni ako ang rotational brownout usa and then so on and so forth. So sa ilaha sa gid na siya, ma'am, nga muigo dito sa load to maintain value nga ipa-implement kung do naman kung mahitabo gid man nga naatay manual load dropping or rotational brownout.
2: Yes, ma'am. Kani siya murag preparasyon sa El Nino nga pangutana. Unsa day plano, ma'am, sa NGCP o sa ato ang gobyerno para nga pag-abot na gyud sa Super El Nino, dili nga magsigi red alert kay karon pa lang medyo makabalaka na daw nga wala pa gani daw ang gibug-aton gyud sa hapak ni Super El Nino na anatay red ug yellow. So iyang pangutana, do na bay mga bagong players, bagong power plant na musulod para nga mas ma-assure nato nga bisag mag Super El Nino dili mag-collapse ang mga systems sa ospital, palengke, mga mall daw o padulong sa mga kabalayan. More on the players to participate, ma'am. Mauni ang pangutana.
1: More players to participate, so mga planta kana, ma'am, sa ako ang area ra gid pud jud ko mo mas kabalo kung unsay na ay bago halimbawa sa Sok Sergeant na murag last month July murag na ako'y nakita sa Facebook, ma'am, nga naay nag-inaugurate na solar power plant sa Tantangan. So dako daw kuno kana siya nga planta, so nindot kana kay solar power plant. So kung tag-init, expected ta nga okay gud siguro iyang harvesting sa iyang planta din ha. So makana man makatabang na siya, makadungag na siya sa ato ang generation. Pero kung naaman pod tay solar power plant, kung tag-init, mukunhod pod ang ato ang generation sa hydro kay tag-init man. So tan-aw ra nato kung unsa gyud ka dako ang sa ato ang sa solar o unsay kadako nga mawala sa atong hydropower plant. Pero kung tag-init, expected nga okay ang atong mga solar power plant anang panahon na.
2: All the more, Engineer Bernadette, nga unta dili mabaligya ang agos pulangi tungod kay makita nato nga wave by wave ang pagdaghan sa tubig labi nagmuulan, no? On the issues ng privatization ng atong naulahing the last jewel of Mindanao nga mao ang Hydro Pulangi power plant, unsay take ninyo ani isip matawag natong distribution unit gyud sa ato ang kuryente or unsay tawag ani transmission unit?
1: For the transmission function, ma'am, kami ready lang yun mi mo transmit kung unsay available regardless kung private or public na siya kay maura man po yun among role ang ipaagi ang kuryente gikan sa mga power generating players sa ato ang industriya. So sa diha, wala sa mi comment kung unsa gyud ang kuan sa NGCP kay ang among function nakatuon ra gyud mi sa power transmission.
2: Pero per experience, ma'am, being a transmission unit, no, asay mas mahal kung ang pribado ang gagunit o ang gabaligya o kuryente or naga-channel o kuryente sa inyo ha is gobyerno, government-owned?
1: Ang presyuhan sa kuryente, ma'am, sa mga power plant, ang maka-identify yun ana ang atong distribution utilities and electric cooperatives kay naa sa ilaha ang function kung paano nila i-transform na sa ilang power bill kay sumasa kong giingon, lahi-lahi na sila mga suppliers. Halimbawa, ang isa ka electric coop, wala lang na siya nagsalig sa usa ka supplier, daghan na siya gikontrata. So, pag kwintahay kung pila ang generation ng charge niya, siya raw yun po na ang nakahibaw, ma'am.
0: Mm.
2: Last okay. Question from my end, Kaubang Loy, no? Ma'am, on the deck, og init nga diskusyon karon ang PAC Silica. Wa pa man ang PAC Silica, pero ang mga environmentalist o scientist gaingon nga, voracious, kuan kini, voracious eater sa tubig, no? Daghan ang iyang i-absorb nga tubig og maapektuhan ang mga residents og uban pa natong panginahanglan no. How do you see na abamoy mga binasahan ni ani ma'am labi na sa pagnipis sa supply sa kuryente vis-a-vis ni aning moabutay nga proyekto sa Clark?
1: Sa karon ma'am, sumasa kong giingon wala magud ko'y information about sa Luzon. So naaragyo ko sa Mindanao, specifically sa southwestern Mindanao area. So wala ko'y ma-istorya sa bahin anang sa PAC Silica.
0: Sabagay, layo man to. Salamat kay Engineer sa panahon nga gihatag ni mo na itong programa o maayong buntag po.
1: Sige, sir. Maayong buntag and salamat sa Joy FM.
0: Thank you so much po. Si Engineer Bernadette Buwak, ang Lead Specialist Government Relations Affairs Division sa NGCP, Kaubang Rubino.
2: Yes.
0: At least napaklaro niya ang hinungdan. Katong nakasinati kita o kining red o yellow alert kagahapon. Kung atong tanawon, kining kasamtangang supply sa ito ang kuryente, wa kita'y nakita nga dakong significant, pero sila ang nakabalumang good.
2: Yes.
0: Okay. Kay kung
2: atong di man ta kayo kabaloloy, igo naman ang tagpanaugan din eh.
0: Kay kung atong tanawon ang halimbawa Sok Sargent Region.
2: Yes.
0: Ang Sok Sargent Region, asang lugar ang pinakakusog mo kaong kuryente? Ang industrial city ang Jensan, di ba?
2: Naadiha ang fishport.
0: Uban pa nga mga
2: ang Davao pod, daghan pug mga
0: ang Davao, daghan Davao, same Gyapon, doon yung mga factory, mga dagkong commercial establishment, pero sa Davao Oriental
2: sige,
0: na
2: siya.
0: Sige, brownout.
2: Mas permanente kaysa ato.
0: Ingon ni Kaubang Dan, naanad labi, sige, brownout. Oo, ang ilang mga mulupyo diya, diya po sa Panguil Bay. Sige po, brownout. Oo.
2: Uy, Misamis is also industrial city o probinsya kung tanawa na tuloy.
0: Tinoon, nag-improve sila karon. Nagalago ang ilang ekonomiya. Pero kung atong tanaw na Kaubang Ruby, sabagay, sa probinsya sa Cotabato, sa mga plano o direksyon, nakita nato, alibawa, ang kining gina-workout nga pagbutang og hydropower electric diha sa may kuan sa may Alameda, di ba? Ma-remember nato tong kaso nga giatubang ni Susing. Pero under study pa, exploration pa, no? Og ang kining abuiti sa group of companies ang Cotabato Light and Power Company ni adto na kang Governor Lala Taliño Mendoza nakigistorya nga willing daw sila mag-extend mag-invest diri sa probinsya sa Cotabato, no? Kay kung atong tanawon dapat po da preparahan gayod kay inigable unya puhon kining sa ato ang Central Mindanao Airport maghatag man ni og dakong oportunidad di asamlang, di ba?
2: Kung supply pod sa kuryente kay kinahanglan diha. maubitaw nga ang mga katong nag-estudyar pudloy sa dagan sa privatization, dili yun nila gusto nga ang Crown Jewel mao ang
0: ma-privatize.
2: Yes.
0: Oh, kanang Agus Pulangi River, di ba?
2: Og ma-privatize na.
0: Plant,
2: we cannot imagine, no?
0: Correct.
2: Pagsutoy sa kuryente, unya wala naman ang control.
0: Og kini ang
2: kung dili sa ato ba na ilabay o wala siya dire.
0: Kung atong tanawon pod sa Misamis area, doon na sila duha ka dakong supply sa kuryente diha kanang Maria Cristina Falls, no? Og ang katong sa Villanueva.
2: Duha ilaha.
0: Di
2: ko ta palugi, Loy. Naatay Agus Pulangi, gikagbukid nun.
0: Huwag
2: naatay, naatay kining, geothermal.
0: Kanang first-gen renewable energy.
2: Yeah. Pero wala sa ato ang control, ana, Loy.
0: In bisag
2: naadri sa ato. No?
0: In GCP.
2: Kaso lang, limitado. Limitado po ang spear sa pwede isulti ni engineer tungod kay diri ra gyud sa Mindanao
0: Ragod. Kay ang sistema god para masabtan sa tumang kaigsunan kaubang Ruby kay matingala kita daghan ba mga unsa tawag ang nagiagyan ang atong supply sa kuryente na iko telco na GCP
2: gibo ako
0: na ay kanang atoang kining geothermal ang kining first gen man ni karon dati EDC no pero lagi pa nang EDC first gen renewable na sila na ay Abuitis mo group of companies na San Miguel. Dagan kayo yung tanawan.
2: Generation. Sa generation, unsaon na pag-ukay nga makakuhag energy. Pag-generate na po, duman, unsaon pag-labay nga muagi ang kuryente taas atong ulo. So, transmission na po na.
0: So, kung atong tanawon, para mas masabtan, ang kining grupo, alibawa, kining ato ang first gen.
2: Bago na sa kuwa ba?
0: Pero EDC. EDC.
2: EDC Japan.
0: Yan na sa EDC. So first gen, gikabihan nilang pangalan eh. Kay murag doon na sila yung sa te, corporate kanang, no, corporate identity. So ang first gen, ang kining San Miguel Corporation dito sa kuwan, sa Davao.
2: So na ay second gen, ana?
0: First gen lang. Ambot ka, basi po, no?
2: Po.
0: Na ang kining kuwan, na ang kining, mauna yung mga generator, no? Ang kining katong, unsa tawag diri sa may Malita, dunay coal power plant niya. Dito po sa may Sarangani, katong kay Pacquiao. Sa Villanueva, Maria Cristina, mauna sila ang mga generator.
2: Ha? Ang Agus Pulangi is grapevine information nga ang interesado mo palit na ana mao si kaning Senator Manny Pacquiao. So naanay mga bidders, no?
0: No ba?
2: Oo.
0: Mao na disadvantage sa PPP. So karon kining mga generator nato nag-provide og kuryente, i-privatize na, ibaligya dito sa NGCP. Mahal-mahal na din. Pag-gikan ka NGCP, i-distribute na po niya sa mga
2: power kaning distributor.
0: Distributor. Ang distributor, mao ni sila ang
2: sila Cotelco. Dasoreco.
0: Dasoreco, si Muelsi, diya sa Misamis, no? Muna sila. So, may kanya-kanya silang function. Pero,
2: maunga kita, Loy, yung isa na itong interviewon, di na ito makita ang holistic,
0: picture.
2: Ang
0: correct.
2: Picture yun. Asa na nanukad?
0: Kaya pwede man nila ihimuong kuan. Kanyang sa tawag na scapegoat.
2: Pwede biyang i-artificial. Unta, dili.
0: Magala, ako nangunta ko. Pag text kagabi ni kuan ni Engineer Buak. Ngutan ako, unsay reason? Ado na ba'y
2: something nga lalom kayo nga rason?
0: Nga makasinati kita o red alert nga wala pa man. Sige magulan. Init ang unya init po ng panahon. Balance ang situation, no? Wala man siguro nagdugang og kining kuan. Kining mga factory, mga manufacturer, sa tawag niya kanang mga pareha sa Jensen nga adunay kanang kaning, no, wala man siguro nagdugang diha dayon nganong nagbawas naman ta nganong nag-red alert
2: wala,
0: man ta
2: wala pa man ang ano kung tan-aw na to ang tibuok sitwasyon sa tibuok Pilipinas, wala pa man on the deck pa man lang wala pa man ang paksilika para mo ingon nga gisuyop ang daghan kaing tubig
0: mo nang nisulod kabalo ko ang nisulod sa kung nahuna gidulaan ta sa gobyerno kay ngano di ba ma-remember nimo after suna ni PBBM unsay giingon niya gina standing ovation. Gipalakpakan siya. Kay bawa, dili na singlo ng kining kuan. Kining, unsa tawag nini, ang systems loss sa mga power consumer, di ba?
2: Yes.
0: So, palakpak sila.
2: Lipay karon, ang mga tao.
0: Lipay, pero ang pangutana,
2: Asa kwaon
0: ang ibayad.
2: Maunang,
0: ingon sa mga power
2: players.
0: Players. dakong lugi na para sa mua.
2: Yes, mura diba? Baka, yeah, I read reaction.
0: Diba, ingon sa Meralco?
2: Dili, may, mura lugi ba, resistant.
0: Oh, pila ka billions ang mawala sa ila kung kuan. Kaya wala man statement si PBBM.
2: Kung
0: asa ko na pambayad, o paunsa. Oh. Diba?
2: Naingon basta, lang man siya nga, wala na ang systems loss, dili na ang magbaguod, ang individual household, no? Lipay ta. Ay, mawala da ay ang kuan, ang system loss. Which is, kung actually, tanaw na tuloy, nganong kita may mubayad? Nga, dili man kita yung nag-maintain sa system.
0: Oo.
2: Kung ang pagkausik sa kuryente, naa sa ilaha, kinsa di ang nagpadaga na nganong kita man na consumer ang kinahanglang mag-apod-apod.
0: Mag-bagood.
2: Bagood, ana, no? Which is, tama siya, pero ang kulang
0: ang
2: dito,
0: pamaagi, kung
2: ang kulang
0: mubayad,
2: dito, Loy, dapat na-define ni PBBM sa unsang paagi na or ay
0: suntok
2: mandate
0: sa buwan.
2: No,
0: akong sa buwan.
2: Ginapugos mandato sa distribution unit o asa ba niya kwaon or sa generation utilities kamo sa inyo na or sa transmission diha man mausik.
0: Correct.
2: Dili, padulong sa atong balay.
0: Oo. Pero sa explanation sa kaning mga engineer, especially sa mga espesyalista sa kuryente, gikan sa generation, padulong ngadto sa kaning transmission o padulong
2: sa distribution,
0: mga distribution o sa mga balay.
2: Sa mga first gen ang sabay tawag.
0: Kaya ang atoang akuha sa unang pagsabot na ko sa una kaubang Ruby, ay dunay kawatan o kuryente. Diba? Marunong ba na ko sa Lanao? Lanao del Sur.
2: Dagang di mamayad eh ha.
0: Dagang dili mamayad. So, isa to sa mga ginabayaran na to. Abin ako, katulang ang reason, dili day. Sa pagdagan sa kuryente, gikan dito sa generator, gawa sa filterage, no? Padulong diya, doon na sa kataas sa linya nga giagian.
2: Naimausik.
0: O, naagimausik yung DI. O, mo nang ilang explanation.
2: So, dapat appeal na sa ginacompute ng mga power distributors o generators kay part man na sa system operation nila.
0: Correct.
2: Nga kita may
0: magbaguod, ana. Nga ipasa man sa tuwa.
2: Maabot sa ato, makuanog pila kakiluwat sa itong gamit.
0: Oo.
2: So, gibahin-bahin na
0: sa kita. Kaya kita mismo sa tagbalay, ako ha, sa tagbalay, nagkakontrol ta gamit ang mga appliances.
2: Kunya, wa tay control kung unsa kadaghan ang nawala.
0: Gani.
2: Nga system loss na.
0: Kato gani ka obang Rubino, dapat hinahinay na ta mag-change sa solar. Sayang ang init
2: gani,
0: sa panahon.
2: Oo.
0: Pero kining mga solar panel pod, labi nagpalit kag online. Uy, klaro.
2: Naapoy budol.
0: Mabudol po ta usahay.
2: Pero Loy, dili ni basta-basta nga hisgutanan.
0: Aha.
2: Tistingan ni mo kung naa kay masakiton nga naka aircon bigla na lang mapalong
0: ay naku kana na gi sa ospital ka obang Ruby nga nagasalig lang ako naitabo na sa kwa sa una
2: dialysis ka
0: naitabo na sa kwa sa una kung diin nagasalig sa kuryente ang kinabuhi sa tao no pag brown out sus hangyo ko school light sir. Pwede ay sa ibra ng lottery kay nagang mga pasyente nga naging alo.
2: Paita.
0: Grabe.
2: No?
0: Oo, so.
2: Pait pas panyawan.
0: Ay, itong pa sa anoon. Asa,
2: itong pa sa alkitran.
0: Itong pa sa anoon.
2: So, sa inaning panghitabo, Loy, ang makita nato is only the matawag natong area coverage ni engineer. Gusto nito makitaan ang tibuok sitwasyon para di punta, as mga Filipinos, di punta hanging. Kaya, importante siguro ang congressional inquiry, ana, sama sa imong ingon gisugdan ni Congressman Waminal. Importante kaayo
0: kay, na grabe sa usami sa kaubang Ruby, si Gig Brownout, morabag ang ilahang kurinti dito, kanang kuan, kanang Christmas light ba? Layo pa man Disyembre.
2: Patasindi,
0: Og tagdugay, rabag bubalik. So, munay na kong sudiran, no? So, anyway, atong ipanginaot, kay kining kuryente, importante mo, ang mga gadget, yes, tanawa ng mga kabataan unan karon. Mawala ganing wifi, di ba?
2: Init ang ulo. Ang mga researchers, mawala ang wifi.
0: So, muna lang, kuan, parte na sa kinabuhi sa kasamtangan, no? So, muna siya, kaniadto, okay
2: sila
0: naman tamang wifi.
2: Okay na ta sa una, Loy, nga suga kanang kingki kanang mo itom ang imong ilong pagkahuman kay gas kaayo, no? Pero karon nga grabe na ang teknolohiya, ang mga utilities nato importante gyud, no? So di nato ma-imagine okay lang og balay ta nga barong-barong kay magsuga-suga ta, pero sama sa akong ingon, ospital, palengke, kanang mga importante gyud
0: mga ano, mga factory.
2: Factory. Oh. So mga hulugan ni og epekto gyapon sa mga trabahante loy, no? Og epektos bulsa loy.
0: Ay dako kay nga epekto ka ubang
2: Ruby. Yayay kayo.
0: Oy, good morning sa to mga tigpaminaw. Good morning kay Mama Dori Siligbona Balyo Alo. Oo, watching daw sila from Antipas. Salamat kay ma'am.
2: Kaganiha pod loy, una na ko malimtan, naminaw pod sa to, avid listener yun ng Tinig ng Bayan, si Sir Das Manyal. Maayong pagpaminaw. Wow.
0: Salamat kay po. Good morning po kay Judy Masangid. Pitugo, from Pitugo. Dagamon yung Pitugo, Pitugo sa Buanga del Sur, napoy Pitugo dito sa may Kwan, diha sa Tanggob.
2: Oh, good morning. Dito sa kinapawan, Lloyd, daghang pong Pitugo. Daghang Pitugo nga tanong. Itaw sa listeners, salamat.
0: Good morning po kay Maritesa Diano Umani Vlog. Oh, salamat kayo sa pagpaminaw. O sa itong mga uban pang mga tigpaminaw, alas 6:43 na higalang ito ang oras. Dagan pa mga hisgutan, importante kayong hisgutan nato.
2: Before kamu play diha, Loy, naay suggestion ba ayo daw ma-interview po nato ang Kotelco para pag-abot sa panahon, mahibawaan po o pila ba ang supply nga mahatag kanila given ni aning red o yellow nga color coding daw. No?
0: Sige,
2: salamat sa
0: atong
2: suggestion.
0: Atong panikamutan nato. Basi makuha nito si Engineer Di Guzman. May kalambigitan na niini. Alas 6:44 na higa lang atong oras sa kanunay ha atong pakusgo na ito ang pangdepensa sa mga diabetic diha mga higala ayaw yun mong kumpiyansa. Lami ra bagyod daghang prutason ka ubang Rubino.
2: Yes, lami kaayo ron ang daghan na kaing lansunis loy. Daghan na kaing durian,
0: rambutan,
2: mangustin. Ay,
0: lami kay kaon pero usahay.
2: Ay, sugar gyud ay no.
0: Nataas ang sugar. Yeah. Gawa sa sugar ay kumpiyansa mo. Kanang lansunis, taas na og kwan. Uric.
2: Gani ako ang
0: tuhod.
2: Tuhod gani ang
0: mga joints.
2: Dapat mo hiking yun ko. Kay perting daghan na lansunis loy.
0: Oo. Mao na. Ingon nila, dapat daw mukha ang kaglansunis lima ra.
2: Sa isa ka adlaw.
0: Isa ka adlaw lima ra. Anya, Loy, usa kay lima ka kilo man ang imo.
2: Loy, pwede man lang yo para sa opisina mo ingon nga. Upat nga to sa lima lang lagi, tamba lang yun sa kanang kaibog ba. Pero ingon nga, pwede pakyawo na ako, isa ka bulan akong kanon. So, 5 times 31 days, nagipakyaw na. Pakyaw po ang sakit.
0: Ama na, antos po doon. Ay, walay problema na. Doon ay bilongga.
2: Wow.
0: Oo.
2: O kana, doon lang mo siyaki.
0: Oo, dahil dagan sa butika, bilongga. Oo, kanang bilongga.
2: Katong nagpaabot ron, Loy, nga doon ay dakop, at least mo inform tadaan nga busy pa, na apay special nga giadtuan. Ang ato ang mandakupay.
0: Nga mga tagog, yes. Regalo gikan sa yaki.
2: Yes.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Og daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na po siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Namis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
7: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa akong gamit.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Unya, nagkuhay siya puton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ato, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
11: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 6:49 ang atong oras sa higala. Padayon kita sa tulumanong nga Tinig ng Bayan. Ginapanikamutan na to kaubang Ruby na makontak si GM Di Guzman, pero may problema nga to ang network siguro. Ganiha pa ni no, dili kayo ka dial dayon. But anyway, karong adlaw adunay good news tungod kay human ang grabe nga pagasipa sa produkto nga petrolyo ni atong nilabay nga semana kaubang Ruby. Karon adunay hampas himas.
2: Hampas himas. Murag yoyo.
0: Ang atong ginakatingala kay kung tanawa announcement pa lang ha nga magsirado na pod ang Strait of Hormuz. Pila bay gisaka dayon, di ba kapin 10 pesos? Karon
2: ang gibaba.
0: Oo, nga aduna nay kining maayong nga pagkunhod, standby kaubang Jun. Aduna nay pagkunhod sa tension dito sa Strait of Hormuz na anay negotiation na usab. Pila lagi naog karon ni saka og kapin na 10 pesos ni atong nilabay nga pila ka semana. Oo. Karon ang naara sa 4 kapin.
2: Lugi gihapon.
0: Kita gihapon. Kita sila. Lugi ta.
2: Size gyud ang diferensya.
0: Naara sa 4.70 ang expected nga ibawas sa gasolina, ang diesel nasa 4.30 ang ibawas sa kaubang Ruby, then ang kerosene nasa 4.88. So pero pero last week nagsaka po ng LPG. Manang grabe no? Manang hampas himas din. Burag bunalan ka din. Ano din ka ba?
2: Himasimason
0: din ka.
2: Para ba i-ease out kunuhay nga. Kalma lang.
0: Kalma lang. Inguna na, pastilan. Ato sa dawato ng report, tagikan sa P. Palma area na sa linya si Tinig 11, Jun Villasoto.
11: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, Jun?
12: Yes, good morning. Maraming salamat. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagatida ng mga food at non-food assistance ang Department of Social Welfare and Development Office 12 sa mga pamilyang apektuhan ng armadong tunggalian sa bayan ng Nabalawag Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bigyang linaw natin sa ating mga tagapakinig na hanggang sa ngayon ay mayroon pang manginan-minan na naiwang nagbakwit sa nasabing bayan at sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at DLGU Nabalawag. Sa bayan ng Nabalawag ay pinamahagi sa mga apektadong pamilya ang umabot sa 1,365 family food packs, 15 ready-to-eat food packs, 40 family kits at 40 kitchen kits. Lumahagi rin ang 20 modular tents na donasyon ng gobyerno ng China para sa mga pamilyang nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan. Ang ayuda ay dayong matugunan ang ilang agarang pangailangan ng mga pamilyang patuloy na nananatili sa ligtas na lugar dahil sa epekto ng armadong tunggalian. Ayon dito sa DSWDD-12, bahagi ito ng kanilang patuloy na disaster response upang masuportahan ang mga apektadong pamilya habang nagsisimula silang makabangon muli dahil sa nasabing insidente. Kung mga nalilito dyan sa ating mga tagapakinig kung bakit Region 12 ang tumugon, mayroon din silang sariling Ministry of Social Services and Development, pero dahil nga dito sa napakalapit at halos service area pa ng Region 12 sa pamumuno ni nitong Regional Director na si Director Loreto Nonoy Cabaya ng DSWD Region 12, ay mabilis ang tumutugon ang Region 12 o Soxargen sa mga pangailangan ng mga nasa SGA bar. Bagamat mayroon nga ang peace talk o the dialogue na nangyari sa area dulot nitong pockets of conflicts na nangyayari sa mga barangay ng Ulandang at mismong sa barangay ng Nabalawag na pawang sakop ng Nabalawag Municipality, ay ilan ay napapalimutan pa rin ng takot na hindi nakakabuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Samantala, isa namang most wanted no ang nahuli dito sa bayan ng Pikit, Cotabato, kung saan tinaguri ang original top 9 most wanted person ang nasukul sa pag-implementa ng warrant of arrest dito sa Pikit Municipal Plaza, Barangay Poblasyon Pikit, Cotabato, kamakalawa ng hapon. Ayon dito, ang na-arrest ng suspect na si alias Musa, 38 anyos, may asawa at isang magsasakan na residente ng Barangay Rajamuda sa munisipyo ng Ligawasan sa SGA Barm, ay nahuli ng Pikit PNP katuwang ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force at ang mga tracker teams sa bisa ng warrant of arrest para sa kaso multiple murder with multiple frustrated murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Patuloy di umanong paigtingin ng pulisya ang paghanap sa mga wanted persons sa nasabing lugar at ang nasabing akusado ay nasa kustudiya na ng mga otoridad at na-turn over na rin sa korte na naglabas ng kautusan upang siya ay maaresto. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulan.
11: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daganga salamat at Juna Villasoto sa pinakauling update gikan sa P. Palma area. Alas 6:55 na ang atong oras sigala kaubang Ruby. Balikan nato yes. Kining hisgutanan na sa kining gasolina.
2: Yes.
0: Sa ato ang
2: pero before sa nagkainit, nagkamahal o nagkayoyo, up and down. Wala stability ng presyo sa gasolina. Worried po kita kaubang Loy, no?
0: Mm-hmm.
2: Sa stability sa sitwasyon, ilabi na kay Barm area ang gireport ni kaubang June.
0: Oo.
2: Kung unta ma-stabilize po ng ilang sitwasyon, labi na kay September 14, eleksyon na po sa Barm, no?
0: Correct.
2: So, we keep our fingers crossed unta mas stable na ang peace and order condition.
0: Kay sila-sila na actually.
2: Og daghang di makabuto kay na makwit.
0: Oo, sila-sila nagud po nag-away.
2: Sila-sila.
0: Na siya ang atuang kuan, ang prediction ako di ka ubang Ruby. Ginabalikan ako tong kining kuan, muwa.
2: Oh, katong apil ni Manila.
0: Katong BOL. Katong BOL nga eleksyon, katong referendum no sa BOL. Kato ang kining ginalantaw nako nga kuyaw kayo nga gihimo nila dito mismo sa Cotabato City. Kaya tungod ang nahitabo dito, gipang bulabog nila ang mga presinto.
2: We hope na unta di ni mahitabo ron, no?
0: Kabalo sila pod, kabalo sila mo na ang lisod ka ubang Rubik ay magkagrupo sila kaniya to.
2: Nagka-faction.
0: Karon nasiak, natunga sila, nagkabahin-bahin. Kabalo sila kung unsa ang ginahimo nila. So, buot pa sa buot ni Ana, Kay kuyo kay to ilang gihimo para mabulabog nga dili makaboto ang mga tawo.
2: So na failure of election sa ubang mga
0: may possibility nga may tabo nga sobra pa ang may tabo ka ubang Ruby.
2: Yes, unta dili na mahitabo karon kay nakatutok ang tibuok kalibutan
0: ug
2: ang mga deliverables at stake, no? Mahimo ning gubot yun, Sir Loy, kung di, blown out by proportion ang mahitabo nga kagubot unta masulbad ni.
0: Oh, especially sa buong lugar sa Cotabato City.
2: Oh, kay taga
0: Tinaganlig. Grabe na nga buong lugar. kana nga buong lugar, no? Muna ginabalikan nato katong kuan maskin katong last nga election init kayo kana labi na kanang kalanganan kanang
2: under na sa barm run.
0: Ba, barm naman ang Cotabato City. Ang kanang mga dagkong mga presinto ang pilot Central Pilot Elementary School di sa Cero. Mga mga gilabantayan gayod, no? Og sa Lanao del Sur, mas kuyaw dito sa Lanao.
2: Yes.
0: Oh, kay ang mga lungsod diha, ang mga tao diha dili gud pwede dili makaboto kay dagko binayaran na dito.
2: Oh, so unta.
0: Gingnan ko sa kong amigo Loy.
2: Dito na lang ka magpa-transfer.
0: Oh, diri na lang ka magboto sa amo. Kabalo ka pila hinatagan?
2: Pila daw.
0: Gamay lang 20,000 oy.
2: Uy, makapalit.
0: Sa isa ka butante. Mo nang makig-away, makigpatay gina sila nga dili makaboto.
2: So, maunang ingon sa uban, makapalit og refrigerator, instant.
0: Dili lang ka na. Motor. Depende sa kada kuos pamilya. Unsa gusto ni mo, house and lot? Baril? Ana dito ang negosasyon, no?
2: Dili po nga, balhin dili Loy, kay padaganon ka.
0: Ingon na dito. Pero, sauna, dili ko mo to. Di ko mo to sa una. Pero itong nag-cover na ko sa election dito, uy, tinuod yun.
2: Ako wala pa ko experience ka direct, ana. Dili ko sa imo nga imog yun deeng na
0: tuki
2: o naka-come up yun kag mga naka-istorya ni mo kabahin, ana.
0: No? Oh, grabe good. Ingon na sila mo na tingala kita. Mga na, pag election, kinapawan, peaceful mo kayo, mingaw mo kayo. Hapsay kayo, no? Lahay gud ang mga lugar dito sa Mua, Kaubang Ruby. Dili pwedeng, dili mo sila pabutuhon. Dili sa tuwa, okay lang, dili na akong buto. Sayang rin na. Di ko manghinayang sa akong buto.
2: Dito kayo
0: mabutog yun. Kinahanglan, kay gibayran.
2: So we hope nga this time, abot na sa saga o sa yugto nga, we will find meaning. Ang magbutante makakita nga this is determination sa future sa barm, no?
0: Oo. Og dili lang ng barm. Mas kuyaw ning umaabot nga November 2 election sa barangay pero dunay tulo ka resolution karon nga i-postpone na kining election sa barangay.
2: Naa na sa Congress.
0: Oo.
2: Ang question Loy, sa Senado kinahanglan man gud ni og kwan parallel pod nga ano sa Senado nagapangutan na ang uban maabtan pagkaha na or madayon yun na
0: di kay si Cheese nag-sponsor ba ya og isa sa mga resolusyon
2: so
0: sa sa Kongreso pa lang daan suportado ba yan ang tanan kay maleta ba ya ang ginaisgutan diya
2: so ana ang mga naadini sa Silong Loy kay hago na lo kay magkampen sumadayon ba o dili atong hulaton kung unsay mamahimong twin action sa Senado o Kongreso.
0: Pero katong mga nakaplastada, relax na kayo.
2: Grabe na ang kapihan, Loy. Grabe na ang balay por balay, purok.
0: Doon na yung mga paglihok, no? Karon pa lang?
2: Ana.
0: Walang tingala ganit kita. Uy, kuyawan nila, nagpaila-ila naman.
2: Na
0: sa una bitaw nga layo, layo pa ang eleksyon, wa man makita sa barangay ni. Wa may agi ni karon na, magpabayanihan na, magpaunsa-unsa, sa kunsang gimmick na lang, no?
2: So
0: kanang una na nga klase nga mga politiko dapat dili na iboto
2: Yes, kinahanglan tan-awon gyud ang agi. Ang agi ang dedikasyon, no?
0: Correct.
2: Kana ang importante, no?
0: Oo.
2: Sugod tas barangay. Pwede gani bisag sa purok Loy, eleksyon sa purok.
0: Pero sa purok
2: bangod,
0: dili kayo kay ngano? Daghang gani dili gusto mo dawat pila may honorarias purok. Pero ang barangay gyud na syempre dako na ang ira diha.
2: Yes.
0: Oo.
2: So nagkakupos man ang atong oras Loy pero daghang bantayanan madayon ba o dili ang eleksyon no kinahanglan nakaatang ana ang atong katawhan pero ingon pa sa mga naagyud sa ground nga nagapangampaign Loy iba na ang handa so dili sila mubuhi sa pagpangampan niya kay ug di madayon og madayon gyud lahi na daw ang nakapangandam no
0: tinod na siya pero lahi na ang eleksyon ron pero pera na gyud no grabe ana na ta
2: Kanang ingnon kanoy nga wa man may ipadala nimo ikaw wasig na akay ibili na mo.
0: Oo. Ingon anak payawan no.
2: Pagkahuman manago ng politiko. Kayuman naman palit ng.
0: Oo.
2: Sa takaling kawas ni Lloyd no.
0: Oo. Mabalik pag hatong panahon nga
2: yes, ang kanabang oo. Maayong politiko.
0: Maayo. Kay tanawang Senado wala na yung mga pareha o kalibre ni Miriam eh.
2: Yeah, ni Ilajuk no. Oo. Kanya kung tanaw ni mo. Pero ang classroom lo, hindi pa makahaloy. Wa pa makahay binayiranay. Ang eleksyon sa classroom. Kasi ingon sa usa ka bata. Kami hindi. Kung sino talaga yung magaling, paano magaling? Yung magaling magsalita, tsaka yung nag-lead sa pag-cleaner. So, mag-linis tayo, meaning, hinatanaw nila nga, hindi, walang bayad sa inyo. Ay, wala. Wala po. Magawa lang kami ng unsa daw ni kanang bookmark.
0: Oo.
2: So hinaot mabalik ta sa ing anak nga yugto sa mga
0: kaya,
2: bata.
0: Pero murag galisod na kay maro lang
2: crisis
0: mga
2: na kayo?
0: Dili actually dili crisis eh. Ang prinsipyo sa katawhang Pilipino kadaganan na mga butante.
2: Eroded na
0: gyud. Karon lang ta makakwarta.
2: Pag humag-eleksyon.
0: Pagkahuman na di na ta makadool sa mga pag nakalingkod na.
2: So pinumusla na to ni.
0: Mo nang ilahan na ka mindset. Yes. Dili maayo. Kay ngano? Gitudluan na to sila mangawat.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Oo.
0: O, pag nakalingkod na sila, dako kayo puhunan negosyo man ang politika.
2: Pero ako challenge sa politiko nga well-meaning. Murag makakuha na ko yung politiko, pero sa lingkod bayan, Loy. Nga ingani na ang perception sa atong katauhan. Cancer na kong tanawon. So, unta, kadtong na ay mga heart yun nga galingkod, Loy. Ilanig mong kagun.
0: Lisod mong
2: kagun. Nga dili naman mo makitaan humag-eleksyon, no.
0: Oo.
2: All the more nga, pag gipadaog mo,
0: correct,
2: naog yun mo, og, you bring governance sa katawhan para

0: Maing buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
0: Itama po niyo mga orasan ng oras sa ganap ng alas 7 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli sa magdang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, a-11 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang bahay ang tinupok na apoy sa Matalam, Cotabato kahapon. Headlines. Panibago na namang pamamaril naganap sa Kidapawan City. Ang biktima dumaan lamang sa National Highway. Headlines. Samantala, isang bangkay ng estudyante natagpuang lulutang-lutang sa isang ilog sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Isang wanted person na may kasong murder at multiple prostrated murder na aresto sa Pikit, Cotabato. Sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto naman sa Carmen, Cotabato. Isang eksplosibo natagpuan ng magsasaka sa Clarín, Misamis Occidental, matagumpay na na-detonate ng mga otoridad. People's Administration sa Mate City nagbigay ng ikalawang pagkakataon sa mga PWD sa pamamagitan ng libreng rehabilitasyon. Headlines. Hoy, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
4: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha!

0: Mag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
8: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko at katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungog ko biya, pwede gitingan na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kaya yung katol. No? Karoon wala na, no? Yan, na.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Ginaptang alas 7:12 ang oras sa tangayon na sa detalyo po na ating mga pangunahing mga balita. Isang bahay ang nasunog sa bahagi naman ng Barangay Marbel, Matalam, Cotabato. Kahapon ng hapon, nabatid na ang naturang tahanan ay mabilis na nilamon ng apoy dahil gawa ito sa light material. Nakapag-respondi pa mga tawhan ng Bureau of Fire Protection ng Matalam. Samantalang patuloy pa ang ginagawang investigasyon sa kasalukuyan para malaman kung anong naging sanhi ng sunog at magkano ang tinupok ng apoy. Pinaalalahan na naman ng mga residente na laging mag-ingat sa apoy. Balita mula sa Kidapawan City, iniimbestigahan na ng City PNP ang naganap na panibago na namang pamamaril. Naganap kahapon alas 4:30 ng hapon na kung saan ang biktima ay dumaan lamang sa National Highway. Nakilala ang biktima na siya Gabi Mamad, residente ng Barangay Lugan, Tibuli South, Cotabato. Napatid na patungo ng Kidapawan City ang naturang biktima nang ito ay sinundan ng hindi nakilalang riding in tandem criminal pagdating sa boundary ng East Patadon at Barangay Ama sa Kidapawan City. Pinagbabaril ito ng maraming beses. Matapos natumba ang biktima sa kanyang minamanehong motorsiklo, agad ding tumaka sa mga suspect. Samantala, agad naman itong tinulungan ng mga residente sa naturang lugar para makatawag ng rescuer. Agad ding dinala sa ospital ang biktima. Samantala, sa ngayon patuloy pang inaalam ng Kidapawan City PNP para matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Sa Carmen, Cotabato, dalawang babae naman ang naaresto dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng Carmen na PNP katuwang ang iba pang mga law enforcement unit ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Puro 14 ng barangay poblasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect na sina alias Marites, 20 anyos, at alias Guapa, 19 anyos, na kapwa mga residente ng barangay poblasyon. Nabilhan ang mga ito ng illegal na droga. Ngayong araw, nakatakda namang isasampang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Habang nakapita sa detention facility, ng Carmen na PNP. Sa Pikit, Cotabato, naresto naman ang isa pang wanted person na matagal nang pinaghahanap dahil naman sa patong-patong ng mga kaso, kasong murder at kasong multiple murder with multiple prostrated murder sa ilalim ng Article 248 ng revised penal code. Ang suspect na nakilalang si alias Muhusa, 38 years old, na magsasaka taga Barangay Rajamuda, Ligwasan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y naaresto habang nasa bahagi naman ng harap ng Pikit Municipal Plaza sa Barangay Poblasyon. Matapos na ispatan ng mga otoridad, nagsanibwersa ang Pikit PNP, ang Cotabato Provincial Police Office, Regional Intelligence Unit 12 at iba pang tropa ng pamahalaan para isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng korte. Ngayon ay nakapita sa detention facility ng Pikit PNP ang naturang suspect at inaantay naman ang commitment order mula sa korte ng nagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte naman, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang dahilan at sino ang pumatay sa isang estudyante na kung saan ang kanyang katawan ay natagpuan sa Simoy River, Barangay Matigen, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Nadiskubre ang katawan ng biktima ng mga may naligo sa ilog at namataang lulutang-lutang ito. Sa investigasyon ng mga otoridad, may tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particular sa kanyang tiyan, ang naturang biktima. Walang nakuha ang anumang bagay na maaring kumilala sa kanya, maliban lamang ito ay nakasuot ng kulay itim na pantalon. Katamtama ng katawan at nasa 5'5 ang height nito. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga pamilya na wala ng miyembro makipag-ugnayan sa kanila. Balita mula naman sa Usamis, balita mula sa Clarín, Misamis Occidental. Nagulat ang isang 61 anyos na magsasaka ng niyog matapos natagpuan ito ang isang bala ng M67 practice grenade sa kanyang taniman ng niyog sa Puporok 4, Barangay Poblacion 3 sa Clarín kahapon. Ayon sa magsasakang si Leopoldo Labuga Lasiste, 61 anyos, habang siya'y naghahanda para sa kanyang pagtatanim ng niyog alas 9:39 ng umaga nang kanyang matagpuan ang naturang eksplosibo. Agad naman itong inireport sa mga otoridad. Sa pagresponde ng Clarín Municipal Police Station, katuwang naman ang mga tropa ng Misamis Occidental Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit ay matagumpay na na-recover ang naturang bala. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga residente na kapag nakatagpo ng mga ganong klaseng eksplosibo, iwasang hawakan o galawin para iwas disgrasya. Sa halip ay agad ding i-report sa kanila. Sa Davao City, isang bangkay naman ang natagpuan sa bahagi ng Kalinan sa Davao City, particular sa Purok 8, Lacson. Naganap ang pagkakatagpo alas 8 kahapon ng umaga kung saan ayon sa report ng mga otoridad ang bangkay ay natagpuan sa sapa ng Purok 8. Hindi pa matukoy kung ano ang dahilan ng kamatayan nito na kung saan ay patuloy pang investigasyon ng Kalina na PNP. Kasalukuyang nasa Angel Funeral Homes ang labi ng naturang biktimang lalaki at nananawagan naman ang mga otoridad sa mga residente ng naturang lugar na nawalan ng miyembro ng pamilya makipag-ugnayan sa kanila. Balita mula naman sa Libuna Bukid noon. Ikinukonsidera ng PNP na case closed na ang nangyaring pagpatay kay Preach Quijada matapos na itinuro na suspect sa pagpatay ang kanyang live-in partner na nakilala nga si Melvina Laura. Ayon na kay Libuna Municipal Police Station na Deputy Chief of Police sa Police Captain Erwin James Tabiquero na ikinukonsidera nilang crime of passion ang naturang pangyayari dahil sa matinding pagsiselos ng suspect. Nabatid na ayon na sa PNP, matibay ang mga nakuhang circumstantial evidence na mismong mula sa pag-amin ng naturang suspect sa kanyang pamilya matapos naganap ang naturang krimen. Unang iniulat na tumalon ang biktima sa bahagi naman

ng Atugan Bridge. Subalit kalaunan, nadiskubre na ito'y hinulog ng naturang suspect na ganapan naturang insidente noong pang nakaraang Agosto 9 ng taong kasalukuyan sa Atugan Bridge sa Impasudong Bukidnon. Nagmatindi umano ang pagsiselos ng naturang suspect matapos inihayag ng biktima na plano nitong bumalik sa abroad sa Saudi Arabia para doon.

0: Pamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
0: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na gyud magsakit man gyud siya kanang murag gikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mao na nagpalit ni og Tambal Herbal Yaki Herbal Capsule. Buto murag mga tulo ka adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ganap na ang alas 7.24 na ang oras. Dagdag ng mga balita. Isinailalim sa red at yellow alert status ang malaking bahagi ng Mindanao matapos nagkaroon ng pagnipis ng supply ng kuryente dahil sa mataas na demand. Ayon kay Bernadette Buak, Information Officer ng NGCP Mindanao Grid, isinailalim sa red at yellow alert status ang malaking bahagi ng Mindanao dahil sa mataas na demand. Alas 3 kahapon hanggang alas 4, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi, isinailalim sa red alert status ang malaking bahagi ng Mindanao. Subalit alas 4 hanggang alas 5, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi ay isinailalim din ito sa yellow alert. Tiniyak naman ni Buak na patuloy umano nga nagsisikap ang National Grid Corporation of the Philippines na maibigay ang sapat na supply ng kuryente. Ayon na sa kanya, ang pagtaasan ng forecasted system demand ang siyang naging dahilan bakit isinailalim sa red alert ang supply ng kuryente sa kasalukuyan ay back to normal na umano ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa ibang mga balita, balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental People's Administration sa Makati, nagbigay ng ikalawang pagkakataon sa mga PWD o sa mga PWUD sa pamamagitan naman ng libreng rehabilitasyon. Detalye ng balita mula kay Jams Palmahil.
1: Tinitiyak ng People's Administration ng Lungsod ng Makati ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga persons who use drugs o PWUDs sa pamamagitan ng libreng rehabilitation services. Sa ilalim ng City Anti-Drug Abuse Council of CADAG, nakipag-ugnay ng lokal na pamahalaan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DARCY sa Davao City upang mapalakas ang suporta sa mga sumasailalim sa rehabilitasyon. Personal na bumisita sa DARCY si CADAG Action Officer Police Colonel Danilo Mendoza Retorado at nakipagpulong kay Social Welfare Officer 3 Carl Anthony Ibol. Tinalakay sa pagpupulong ang pagtanggap sa 31 na probationers at 44 na voluntary surrenders mula sa lungsod ng Makati. Napag-usapan din ang pagbuo ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng LGU Makati at DARCY upang higit na mapalakas ang kanilang pagtutulungan lalo na para sa mga kabataan. Pansamantalang hakbang ito habang inihahanda ang opisyal na pagbubukas ng bahay Silangan Drug Rehabilitation Center sa lungsod ng Makati. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Nasa siyam na mga kababaihan, isang minor di edad ang nasagip naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon na kaugnay ng human trafficking. Ikinasa ng mga otoridad ng entrapment operation sa Barangay Zone 1 sa Coronadal City. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation Central Eastern Mindanao Regional Office ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkaaresto din ng dalawang floor manager ng isang bahay aliwa na nagsilbing mga bugaw. Ikinasa ang operasyon matapos umano nga nakakuha ng impormasyon ng mga otoridad kaugnay ng iligal na gawain na sa loob ng isang bar. Nasa pangangalaga naman ng DSWD at isinasailalim na sa proseso at proteksyon ng isang minor di edad. Habang nasa kustodya naman ng National Bureau of Investigation ang dalawang mga suspect. Sinasabi na matagal na umano nga nag-ooperate ang naturang bahay aliwan.

0: Ginaptang alas 7:29 na ang oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Osamis City, hati naman ni kasamang Ren sa Sumalinog.
1: Nadawat sa Little Galah Carp Beneficiaries Association Incorporated sa Barangay Gala, Osamis City, ang farm machinery o equipment nga nagkatidad og 300,000 yatong nakalaway nga Agosto 10, 2026. Lakip sa giton over ang usa ka corn mill og weighing scale nga gilauman nga mapuslan sa 79 ka aktibong miyembro. 17.3 dini mga agrarian reform beneficiaries. Ang proyekto gipangunahan sa Department of Agrarian Reform of DAR ubos sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program aron mapagaanusab ang trabaho sa mga mag-uuma og mapalambo ang produksyon sa og ang post-harvest activities. Gipahayag usab sa City Government of Osamis ang padayong suporta sa sektor sa agrikultura pinagi sa paghatag og kagamitan, teknolohiya og mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa kita og panginabuhi sa mga mag-uuma. Samtang pasalamat usab ang presidente sa Little Galah Carp Incorporated nga si Jennifer Bosmon o Bosmion sa DAR, DA og ang opisyal sa lokal na pangagamhanan alang sa programa. Ilaman matod pa nga ang bag-ong mga kagamitan makatabang ngayon sa pagpausbaw sa produksyon o pagpalig-on sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa nasangpit ng barangay. Para sa Tinig ng Bayan, Ren Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato, tatlong municipal councilor mula sa bayan ng Pigkawayan na napili upang maging kinatawan ng lalawigan ng Cotabato sa buong bansa sa prestihiyosong pagsasanay sa idaraos na idaraos sa Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Mula sa mahigit 300 mga nag-apply sa buong bansa na pili sa 100 kalahok sina Councilor Jeremiah Peter de la Calzada, Almaira Pasakin Sumalde at Attorney Rene J. Soriano na dadalo sa Special Executive Education Program for Young Legislators na isasagawa sa Agosto 30 hanggang September 1 ng taong kasalukuyan. Ang programa inilunsad ng National Movement of Youth o Young Legislators o NMYL sa pakikipagtulungan ng National University of Singapore na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga batang mambabatas sa pamamahala at pagbuo ng polisiya kasama ang iba pang mga bansa sa Asia. Ayon na kay Governor Lala Taliño Mendoza, malaking pagkakataon ang pagsasanay para sa mga batang konsihal upang matuto ng mga makabagong pamamaraan ng paggamit nila sa pagpapaunlad ng kani-kanilang sarili at nasasakupang bayan. Ang pagdalo ng tatlong opisyal mula sa probinsya, nagpapatunay ng husay, dedikasyon at potensyal ng mga batang pinuno ng lalawigan. Sa mga balitang pambansa. Iniutosan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buksan at maglagay ng fast lanes para sa mga kaso ng dengue at leptospirosis, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinagana daw ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lane sa lahat ng kanilang mga ospital at bukas center. Nakahanda rin daw ang mga gamot para ipamahagi ng mga lokal government unit para masiguro ang health emergency response team ay handa rin sa deployment at evacuation center. Bukod rito ay pinatitiyak din daw ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga health worker na susulong sa mga putik at baha para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sapat na rin daw ang mga emergency commodities sa tulad ng chlorine tablets, malinis na inuming tubig at iba pang katulad ng mga gamot, hygiene kits at micronutrient supplement. Available din daw sa mga LGU. Naglaan ang pamahalaan ng 44 million pesos na budget para sa health emergency accommodations health emergency commodities at ang response supply ng DOH sa mga lugar na apektado naman ng pagbaha.

Dito na nagalaman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Papalitan nito sa pwesto si Dr. Jose Puhalte Jr. na una nang itinalaga sa pwesto noong Hulyo. Ayon na kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsilbing President at CEO sa iba't ibang ospital mula 2020 hanggang 2026. Habang magsilbi namang acting President ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Hu, na kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Una itong nagsilbi bilang ASEC ng DOH noong 2023 hanggang 2024 at ASEC noong 2022. Sinabi ni Castro dahil sa lagay ng kalusugan dahil daw nagbitiw sa pwesto si Puhalte. Una rito, si Puhalte ay inakusahang naging adik sa pagsusugal sa mga kasino na mahigpit naman niyang tinanggihan.

0: Isinumit na ng Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ang panukalang 7.2 trilyong National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon daw ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, pambansang seguridad at pagpapalakas ng komunidad. Layo ng naturang pondo, mapahusay daw ang serbisyo ng gobyerno at makalikha ng maraming oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Formal ang isinumiti ng DBM sa House of the Representative ang panukala ngayong darating na Agosto 11 para sa deliberasyon. Ang 7.2 trilyong pesong National Expenditure Program para sa taong 2027 ay mas mataas kumpara sa budget na nailaan sa taong 2026. Sa balita naman, sa ibayong dagat, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi ng tumamang 7.4 magnitude na lindol sa Colombia. Sa pinakahuling ulat, tumabot na sa 111 ang bilang ng mga nasawi at inaasahang ito'y tataas pa. Matatandaan na tumama ang naturang lindol kahapon kung saan ay patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operation. Ayon sa datos ng U.S. Geological Survey, may lalim na 107 kilometro ang lindol malapit sa San Jose del Palma o San Jose del Palmar sa lalawigan ng Chocó. Malakas na ramdaman ang pagyanig sa isang malaking bahagi ng lungsod ng bansa na kung saan nagdulot ng krisis sa administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Esperilla. Dahil dito, idineklara naman ni de la Esperilla ang National State of Emergency at sinabi na nakahanda ang buong pamahalaan upang magsagawa ng rescue operation at maghati ng tulong sa mga naapektuhang komunidad. Pangunahing prioridad daw ng kanyang administrasyon ang mailigtas ang mga natrap na mga tao sa ilalim ng gumuhong mga istruktura. Naging sensitibo rin ang sitwasyon dahil sariwa pa ang rehiyon sa epekto ng malakas na pagyanig na tumama sa kalapit na bansang Venezuela noong Hunyo. Sa balita nga pang ekonomiya, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo epektibo alas 6 sa kaninang umaga. Ayon sa Department of Energy o DOE, nasa 4.70 ang ibabawa sa kadalitro ng gasolina. Babawasan din ng 4.30 ang kadalitro ng diesel. Samantala, may 4.88 naman ang bawas sa kada presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, nakabatay daw sa pagbaba ng presyo ng langis sa pagalaw nito sa world market. Patuloy din ang nakakaapekto sa global oil supply ang presyo o sa presyo ang mga kaganapan na sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy itong gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Samantala, binatikos naman ng Manubela isang grupo ng samahan ng mga chopper at mga drivers at operator ang kakarampot na ibinaba sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Manubela, dapat ay nasa mahigit 50 pesos na lamang ang presyo ng produktong petrolyo. Dahil bumaba na sa $79 ang presyo ng petrolyo o ng krudo sa bawat bariles. Na dapat ay katumbas nito ay nasa 59 hanggang 62 na lamang ang presyo ng gasolina. Subalit sa ngayon ay naglalaro pa rin sa mahigit 70 pesos hanggang 90 pesos ang presyo nito sa bansang Pilipinas. Samantala, sa balita naman sa larangan ng sports. Na Naputol ang matikas na rasada ni Alex Ayala upang tuluyang mamaalam sa kontensyon ng WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. Lumasap ang Pinay tennis ni Ter sa 4-6-0-6 na kabiguan sa kamay ni world number 12 Belinda Bencic ng Switzerland sa kanilang round of 16 na match sa Subiay Stadium Center Court. Bagamat may iniindang injury, hindi sumuko si Alex sa buong panahon ng laban. Bitbit nito ang Say Die Spirit. Nagawang makipagsabayan na si Alex sa first set kung saan tumabla pa ito ng 4-4. Ngunit mas sa kinatigan ng swerte si Belinda sa dalawang sumunod na game para makuha nito ang 1-0 na bintahe. Sa second set ramdam, ang pagbagal ni Alex dahil sa injury kaya't dinumina ni Belinda ang laro para makuha ang 5-0 na kalamangan. Hindi naman agad sumuko si Alex sa final game noong o nang bumangon ito mula 0-40 na pagkabangon at naipuwersa pa nito ang 40-40 bago ang kinin ni Belinda ang dalawang puntos at makuha ang panalo. Matapos ang laban, tumanggap ng standing ovation si Alex mula sa Pinoy fans na nanood sa kanyang laban. At sumunyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 11 sa buwan ng Agosto 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalinog at James Palmahil. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.